Golden Rewind Sunday. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fibaklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurap lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Dako ang pasalamat ni Laidig Limpag, taga Imelda, Sambuanga del Sur, tungod paspas ang pagkunod sa iyang blood sugar level.
4: Oo, oh, salamat sa kayo. Dalira kayo, dora ka simana na akong inyong sa serpentina, baba na dahil na akong blood sugar.
5: Sa una dahil, pilay mo ang blood sugar count?
4: 181. Sa pag-inom na ako sa serpentina, check up sa akong blood sugar. 147 na, patigod na akong lipayar. Ngayon ko, salamat sa Ginoo.
3: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar level? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: 1 year, Kuya Loy, nga nagpaas ang akong na sugar. Tapos, nung nakabati ko sa radyo, sa inyong advertise mula sa Serpentina. First time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
3: Tapos?
2: Baba siya, Kuya Loy. Tested yun siya ang kaning kuan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
1: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
4: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miuhao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Iyan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
2: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
4: Nakakiting na yun po. Yun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga. Daw aro ko no. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki. Kaya nakatisting katong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat. Kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy FM Golden Rewind Sunday.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM. Rewind Sunday on 105.7. Joy
1: FM. Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
2: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinakamintinan.
3: Ano po yung maintenance po ninyo, sir?
2: Sorpentina. Bundiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas one, mas effective na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.
4: Besh, nakadungog ka na anang ganado capsule?
5: Para unsa day na, besh?
4: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inunggod na ko akong bana. Okay, good kaayo. Sumayay, besh?
5: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Minsuhinay na ba?
4: Patumara sa ganado capsule. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
5: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado capsule. Para ganahan po ko.
4: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
0: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o bilongga gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
1: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, pansa ba mong uot siya? Sino kumintin sa bilongga? Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtabaho, wala akong kakapoy. Nawala man.
2: Nawala.
1: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
0: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Mami, thank you po.
4: Thank you for what, baby?
3: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
4: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya you see, it's good for you.
3: Good din ito sa ibang kids, Mami.
4: Oh yes, baby. Come on, invite them.
3: Hi, mga kids. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, Mami, mag-Kidiyaki.
6: I like Kidiyaki.
7: Basta Yaki, yummy!
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
10: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel, taga Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Tungod kay himso, bright og lami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, human kini niya ginapainom og Kidiyaki vitamins.
2: O tinuod din ako ya ba nga kanang kuan na kay may na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata, umatulog. Pagkatod, mata dahil hindi kumakauman sa kong trabaho. Karun, tagdugay na kay sila matulog ba? Mamal nga rin sa kligo, kuya, anan na siya. Inom ko yung Kidiyakik ma. Kailang panglawas, kuya ba? Wala yung sila sakit-sakit.
1: Mao ka na ang Kidiyaki vitamins, mga mama. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang LI Resort, Hotel and Recreation Center ay naghahanap ng mga bagong miyembro ng pamilya. Kung ikaw ay magiliw at professional para sa posisyon front desk officer, may kaalaman bilang massage therapist o masipag at mapagkakatiwalaan bilang utility staff, ikaw ang kailangan namin. Dito sa LI, hindi ka lang empleyado, isa kang mahalagang bahagi ng aming pamilyang naghahatid ng exceptional service. Magpadala lamang ng iyong resume sa liresorthotel@gmail.com o dalhin ito mismo sa aming reception desk. Hinihintay namin ang iyong aplikasyon. Tara at simulan natin ang iyong bagong kwento dito sa LI.
0: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
2: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinaka-maintenance.
3: Ano po yung maintenance po ninyo, sir?
2: Sorpentina. Bumbiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas one, mas effective niya.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.
4: Mahilig ka bang magluto? May experience ka ba bilang cook sa hotel or restaurant? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Join our growing team at LA Resort Hotel. Kung ikaw ay skilled sa cooking, organized at kayang mag-perform under pressure, apply na. I-email ang iyong CV o portfolio sa liresorthotel@gmail.com o mag-walk-in application sa Yaki Herbal Laboratory Office, Barangay Paco, 117 Kidapawan City. Ipakita ang iyong galing sa kusina. Join us today and be part of something great.
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
1: Dako ang pasalamat sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuan gyud nako sir nga kuan ang Bilunga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao gyud ako ang kuan ang Bilunga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrat lang ko atop tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilunga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Hala, naan na pud bag-o. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud ta ani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule.
0: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday. On Joy FM.
1: Kaibigan,
0: mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, diba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Himsog na o wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Juni, taga-Lawigan, Mati City, Davao Oriental. Sukad nga kiliyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
3: Kuan mangguni siya magsakit-sakit, hubak pa man tumig hospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyake na ko, ini kumagligo akong painom, maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka.
2: Kanang kiliyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-sikreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roji Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil, kay nakatabang kaniya. Aron na mawala ang tulo kabulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
4: Ang sinubanan at sinubanan lang po anong doon pagkaliwag. Sila sa siro, tibili naman dito sa lihok. Pag-abot sa Yaki, ang ikapamit sa kumister. Iyaman ko daw yung hilo ko. Ano wala rin? Ran, Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Nung ansya ko, makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kanang lihok ko sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Kita nga mga Pilipino, mahilig sa matamis. Pero ang sobrang nakatamis, pwede magdiretso sa diabetes. Batuan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Nagabulig tunaw sang sugar sa aton lawas para ang diabetes malikawan. Serpentina Plus, Serpentina Plus Herbal Capsule. Bakal na sa mga suki nyo nga butika. All I want is your
2: candy. Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
0: Joy FM! The best of folk rock and country.

0: Joy FM Disco Rewind.
1: Hala, naanapod bag-o. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule.
2: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
3: Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
0: Disco Rewind.

0: FM. Disco Rewind. Rewind.
1: Dali na wag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Sana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
3: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
2: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan di na ta magisgota na dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
4: Oh, ayo paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Nga dan, oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain dyan na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Himsog na og wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Juni taga-Lawigan, Mati City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
7: Kuan man gud ni siya magsakit-sakit, hubak pa man tumig hospital, makapaaso ni. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyake na ko. Ini kumagligo akong painom, maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka.
6: Kanang kidiyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
8: Pinaudid ko yan kay inauna ko yan sa kuan mga kuya ng dungkon ko yan sa gamay lang. Kadungog mo kuan ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu matid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pusunpiya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Disco Rewind.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: Joy FM Disco Rewind.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng sayot.
3: Pero karon?
2: Nagkaroon. Bukos mo siya. Bukos mo siya.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
4: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayep, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
5: Lami eh. Wala ka po eh. Namiliho,
3: kaanin mong
5: lawas,
3: inaginan
5: mo
3: yung simptom
5: ka,
3: namiliho
5: na
3: yung
5: mong lawas.
3: Kapila pa ka mo
5: inam sa isang adlaw? Ha, katulo. Doon ta, good to hapon. Gutuman ko, katulo pong kaon, nakuha mo nun.
3: Kapi nga...
5: Kopiyaki, 7-in-1.
4: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
0: Disco Rewind! Rewind!
6: Hey, Mr. DJ, what's that?

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Importante nga nasayod ka sa level sa imong blood sugar. Kinahanglan dili taas o dili ubos. Kay doon na kinida kong epekto sa imong maayong panglawas. Kung taas ang blood sugar, dako ang matabang sa pagtumara sa Serpentina Plus Herbal Capsule aron dali kini nga mukunhod. Ang tanaman nga Serpentina ang nagunang sagol ni ini. Gisagulan sa turmeric o sodium ascorbate o vitamin C. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
3: Disco Rewind.

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: 1 year, Kuya Loy, nga nagpaasa ako ng sugar. Tapos, nang nakabati ko sa radyo sa inyong advertise wala sa Serpentina. First time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times to siya. Ang sugar ko is 9 point something.
3: Tapos?
2: Baba siya, Kuya Loy. Tisti, yun siya ang kaning kuhan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
1: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
4: Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation.
3: Ang ginainom din ninyo?
2: Bilunga Gold.
3: Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am?
2: Ako ikuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
5: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Imperial Appliance Plaza.
0: Disco Rewind.
6: Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the

0: tuloy sa Diyos ka ng kwanda isya. Aptik, aptik kayo.
1: Yan ang Kiriyaki Vitamins. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Dagan, kagubugas-bugas, oy. Kaliwat tingalin ni, sabah, hugaw ba? Naminam ako sa radyo nga, dahil sa Yaki, di akong gisulayan. Muto, nawala. Kanang magabi eh, kanang anitin ako katulog, akong mulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto, kadugayin, nasinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Nawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halos nung pagbuntis, sige ako makaplas Yaki Oil.
3: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
5: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rewind Sunday on Joy FM.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun ako akong bana. Okay good kaayo. Sumaya, besh.
2: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan pud ko.
1: Gyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
0: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
3: Dili na maglisod og pagawa sa hugaw og himsog na ang 4 anyos nga panganay nga anak ni Leafy Durimon taga nasunggan La Libertad Negros Oriental tungod iyang gipatumar sa Kidiaki Vitamins.
4: Kanang tansa ka semana gani isa dili sa pagawa sa hugaw, subala ka na sud punya. Magsigyo mi og balik-balik sa hospital nga. Mo man akong mama kuya nga. Painom mo og kuan nang Kidiaki. Suka na kainom kay wala gid sa natong sipig.
3: Yan ang Kidiaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rock-Rockan sa Joy FM Sunday Edition.
1: Dali na wagda ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Sana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
3: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
2: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, diba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
5: Dugay na ko ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig, nang gagmay ko nga ko at katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong kalit. Tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katul. No? Pero wala na, no?
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rock-Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Dakuang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina, kita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
1: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
2: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala ni kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang bagay po no. 3 years na. Suka pa panganak na ko anak ko anong sa manintaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
2: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhi no manguhit naman.
3: Pero pag take og ganado,
2: nah, pintapad naman pa. Abi, pamang naman mam.
1: O, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
1: Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaking Oil. Kapag bago ko matulog, magaplas din ko Yaking Oil gihapon. Halos nung pagbuntis, sige ako magaplas Yaking Oil.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Maya pa si Gwen. Nakatulog na kalawin. Apa yun akong bayna? Di man gani makausa?
2: Daon sa kong kadihan?
1: Da!
2: Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, no? Andam na ko, baskog na kuhan!
1: Pantay, bitaw ha? Kalimim din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han?
2: Kini na atong himuong kapihan, aron dulat ay kaduring igong energy ug mabuhat na itong atong gustong buhaton.
1: Sige, han!
3: Ang Aukira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika.
4: Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
5: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Liniment Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon. Halis nung pagbuntis, sige ako magaplas Yaki Liniment Oil.
4: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
6: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dali ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
6: ko. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
1: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Imperial Appliance Plaza.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Pride kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Sa perfecto po sila sa kidiyaki vitamins.
2: Kalunay na maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Wala na mo sakit o nagkaanaman na mo kahilis ang bukol sa dughan ni Joy Guillermo, taga Kidapawan City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Sakit kayo siya, ibukan ang bukol. Pero kung mag-take ko, Bilonga Gold, mawala siya.
3: Asa na kita sa imuhang kwan, ma'am? Sa dughan?
2: Mawala po.
3: Sa wala sa imuhang dughan?
2: Opo.
3: Kumusta siya karon?
4: Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, pure turmeric ang nagunang sagol og dunay sodium ascorbate. Mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
5: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtake po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng sayot.
3: Pero karon?
2: Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos
3: na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
5: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, kung sa ba mag-uot siya. Sibo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtabaho. Wala akong kakapoy. Nawala man.
3: Nawala
5: ng sakit sa akong kasing-kasing.
4: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
2: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
2: 7-in-1.
3: Tapos po?
2: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
1: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy! Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa, Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
4: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinakamintinan.
3: Ano po yung maintenance po ninyo, sir?
4: Sorpentina. Bumbiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas effective niya.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.
0: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Rewind Sunday on 105.7

0: Rewind Sunday on 105.7.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
2: Ito kayo ginapagkitim, hupong ginapagkitim. Nga managpo gito itanan nga ako siyang iduot malupyok yun siya. And then sa pagkain ako ginumad to Yaki nga herbal capsule na gayon ako siyang gi 3 times a day ganahan man ko ni Mr. Mevita ko mag-iihi. So ako siyang i-continue sa karon kung ano lang na siya mo hupong kupos naman.
1: Yan ang Yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Amit ako bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
3: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa ko sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
6: Nasa pa-epektable sila sa kidiyaki vitamins.
5: Kalunay na maunoy.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Sunday Classics.
1: Nihamis na, niputi na pod, og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga Barangay Bagsaysay, Kidapawan City. Kaya nga no, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Pinagpahit na po ko Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi ko guwan sa akong ilong mga katol, gani, sa akong laong, motor, sabon sa go. Tapos mo ito mga 1 week siguro, di nga lagi ko, nakapte, manggiyon.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Joy FM Sunday Classics. Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Umiikli ang buhay ng isang diabetic kapag naranasan na ang mga komplikasyon. Labanan ang diabetes sa pamamagitan ng healthy lifestyle at ang pag-inom ng Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule ay nakakatulong para manormalize ang blood sugar level. Serpentina Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
3: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog kong Yaki, digit nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Pero wala na, no?
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
2: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ansa po di mong batihon ka ng makakape ka? Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una?
1: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!

0: Sunday Classics. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Dali na wagdang ang katol-katol sa panit ni Rolando Kabalian, taga Tirso, Barbiera, Ipel, Sambuanga, Sibugay, kay iyang gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ano ka nang naibuti-buti dyan eh, yung ito na, nakalipadigay niya. Then, yung pamilya, naka-kuan ko nga, sa Yaki Radaw.
3: Yeah.
2: Ako, di, aplasan lang ako, Yaki-El dyan eh, na-open lang siya.
1: Mao ka na ang birtod sa Yaki Liniment Oil, mga higala, mas epektibo, dapat masuwayan ninyo.
0: Joy FM Sunday Classics.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy.
2: Buntag na Joy. Joy.

0: Joy!
1: Puntag na Joy! Joy
2: FM! Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
3: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako ginawara, nindot na akong paminaw. Niya taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
2: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
4: Nikalipay ni Jeline Laraya, taga Peña Plata, Island Garden City of Samal, kay dako ang natabang sa Kofiyaki Vitamins nga iyang gipatumar sa iyang anak nga si John Carl.
5: Kofiyaki Vitamins kuya. May kuya, so nag-answer doon sa assignment sa math testing kaya ata. Kada wala ginakapoy. Dugay siyang bugtaw, magtulog. May wag ka ang kuya.
4: Yan ang Kofiyaki Vitamins, mas epektibo. Angayan lang mga mama nga masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Dali nawala ang hupong sa tiil sa anak ni Gloria Mendigorria, si Jinjin. Taga-poblasyon Kidapawan City kini siya. Kay ginhaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Ay, biribirig ito sir. Kanang gididaan nga niya sa mga midwife nga dili pa ang kundiri sa mga center. Kaya ito yung vital. Kaya mahadlok sila. Kaya ako kay iahang batiis. Sige naman ito niyang gihaplasan sa kuan, Yaki. Na, nakupos ra. Pag humaniag panganak, nawala na yun.
4: Mauka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo mga higala. Mao nga angayan lang na masulayan ninyo. Mapalit ka na sa mga butika.

0: biyahe gugug laing lugar, unya na ako'y dagang kwarta nga si Koptan.
1: Char, gusto dahi ka magkonduktor na?
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
0: Ganahan ka?
3: Buntag na Joy!
4: Buntag na Joy!
5: Daghan Skin Experts ang nagasulti nga mapaanyag tanila. Apan perteng mahala. Adunay simple og binarato nga pamaagi. Pagsabon lang sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Apili og pagkaon sa healthy foods. Pahuway og tarong. Likay sa pagbulad sa init sa adlaw og dapat alas 9 sa gabi tulog ka na. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap magahatag gayod og kaanyag. Tungod kay adunay vitamin E, A og C. Og ingon man, adunay natural astringent. Naana sa mga butika.
6: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule og Yaki Liniment Oil de Fibaclay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
7: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Og jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako sir oi.
6: Yan ang Bilongga Gold mga higala. No? Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Buntag na Joy!
4: Buntag na Joy! Joy!

0: na Joy!
1: Puntag na Joy!
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong mustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, tagaano ng Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bitaw sa mga herbal ni gumawa sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na pod lagi, sir, kay normal na likay-likay lang pod ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni mo nay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Moshi Moshi Shiki Yaki.
8: Hello mga higala, kumusta na mo? Ani-ano sab si Mami Joy? O manausab kita sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Ang atong programa, gidalit ka na to sa Yaki Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kili Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, o syempre ang bagong Coffee Yaki. Ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo o giningtanan ana-ana sa mga butika, mga higala. Nakasinati na baka og musakit ka ng imong tuhod? Pila na ba ang imong edad? Wangguti na! Este, idaran na. Sa paito po na ng tigulang na. Ang uban, masuko, gyod, taugon, og tiguang. Bito, mga higala, ang sakit sa tuhod, sangan nga bation sa mga nagka-edad na. Kanang dili ni nato gyud nga pwede ilimod kanang naana sa edad nga 40 anyos pataas, kasagarang hinungdan ni ini mao ang arthritis, ang mga balatian sa mga naga kaidaran na. Ang mga tawo nga prone ni ini ang mga sobra ka bugat ang timbang in short embok kanang tambok. Sobra sa pag-exercise, mga runner, boxer, o mga boxedor, o sa mga basketball player, o uban pang mga piang. Abi na akong tao si piang. Ang Yaki Liniment Oil, mga higala, maayo kaayo kini, nga ihaplas aron mahupayan ang kasakit nga gibati. Tungod kay ang Yaki Liniment Oil, dunay anti-inflammatory properties, gikan sa mga duga, sa mga epektibong mga herbal plants. Maayo usab nga likayan, mga higala, ang pag-aswat og mga bugat ng mga butang. Ang sakyanan manggani na ay kapasidad kung pila lang ang kaya nga o pwede nga ikarga. Inana, labaw na ang tao. Likayan usab ang pagsaka kanaog sa hagdanan kay makapastress kini sa tuhod. Daoy, ang uban ingon, maayo na nga exercise. Nya ma-stress di ay. Bito manghigala, kanang masubraan, aw, makastress yun na. Pero kanang hagdanan, tinuod, maayo po na nga exercise sa tuhod. Pero kanang makalima ka muna o akyat, baba, ana na lang siguro. Pero pag masubra, dili na po na makaayo kay ma-stress na ang imuhang tuhod. Masubraan. Kay ang tanang subra, di yun makaayo. Likayan usab ang pagbaktas o layo. Kay kanang lakaw man god, dipindi gihapon na sa edad sa tao. Kanang mga nasa 50 sobra na gani, di na pwede nga mudagan. Kung boto na unaon, walkathon na lang. Kanang alang-alang dagan, alang-alang lakaw. Kung makapoy ka, ilingkod po na nimo. Labi na kanyang mga babae, likayan ang high heels. Bisag manguhag pa ko, naka-high heel. Likayan usab ang pagkaon sa mga taas ang uric acid. Kay makapasamot kini, hilabi na ang mga laman loob, munggos, og uban pa. Kanang na yung mga arthritis, bright kaayo sa mga bawal, oy. So likayan nato kana. Enig mo relax na ta sa gabi mga higala. Mangha plus dayon ta og yaki lini mint oil kay dili lamang kini makawagtang sa kasakit nga gibati, makapalami usab ni sa pagkatulog. Kung dili gani mawagtang ang kasakit sa tuhod, ginarekomenda usab nga magpahiling na sa doktor nga orthopedic surgeon o rheumatologist. Ayan, rheumatologist. Higala buot usab namo masayran kung unsa ang imong ipangutana o ikasulti. Maugyud na ang ginahulat namo perme dinhi sa cell number 0928-6767-031. Basta din himang higala, wag yoy ikyas ng inyong mga mensahe. Matubag yun na namo. Atong paminaw na usab, si Kuya Loy, kauban ng ato ang mga kababayan nga padayong nagagamit sa Yaki Products.
4: Sa mensaheng gipadala sa itong text line, mamijoy text gikan sa cell number 0933-34-65-097. Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat ko sa inyong produkto ng Yaki Oil Liniment o Yaki Herbal Capsule. Kaya nagtumar ko sa Yaki Herbal Capsule, Kuya. Ako po gaya-prasan sa Yaki Oil Liniment na ayog yud, Kuya, akong balatian. Daghang salamat kayo sa inyong produkto kay wa na mutukar akong dysmenorrhea. Si Mary Joyce din ni Kuya sa Tipulo, Argao. Moalaman ka ito, Mami Joy, ito ng tagapagtagad sa itong tulumanon karong adlawa nga minsahe tungod kay wa na kita igong oras ang atong programa gihato sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
8: Mami Joy po, nagiiwan sa inyo ng isang magandang araw. O laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
0: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ara sa Pilipinas, 5 minuto suman mila bayang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
1: Igala sa kamayang buntag ka ninyong tanan. Welcome ka sa inyong durmanon. Gini ang Tinig ng Bayan, ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw kita karon nga Lunes sa petsa uno ng buwan sa Hunyo toy 2026. Unang adlaw sa buwan sa Hunyo higala. Kumusta man ang atong palibot diha karon sa atong pagbakod? Nagkakapinaba karon sa Kobiyaki ang atong mga kaigsunang mga mag-uuma dahil papaingon nga na sa ilang mga uma. Maadyo nga buntag nga na kaninyo. Siyempre sa atong mga tenderos-tenderos, mga mamamalin nga na sa lain-laing merkado publiko. O sa atong mga drivers, mga pasahero nga na sa kadalanan, amping-amping. Siyempre sa tanang mga mamumuo, good morning nga na kaninyong tanan. Higala, welcome nga sa atong dulumanon. O gini si Tini Kuranta itras sa John Andro Tabugok, uban kita hangto dala sa isa nga ni sa atong dulumanon garo nga buntaga. Live kita nga madunggan garo nga na sa atong sister station sa ang Joy FM Apanggal Bay o Joy FM Davao Oriental. Siyempre sa tibuo ka South Central Mindanao, maabot ang atong pagsibya karo nga buntag. Tinhang nga dapita sa may area sang Cotabato City, maadyo nga buntag. Area sang Sultan Kudarat o parte sa Maguindanao. Good morning. Igala, welcome ka na sa inyong durumanon. O atangi ang mga detalye ining atong mga headlines sa karong buntaga.
0: Headlines.
1: Sa atong mga headlines sa karong buntag.
0: Headlines.
1: Oy, a vehicular accident napatik din his kinapawan na city. At diin senior citizen nakabsang gayud sa iyang hinulamang kinabuhi.
0: Headlines.
1: Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntag.
0: Headlines.
1: O sa kalalaki na damay patay nga na sa ginpadagay nga police operation na dito sa may Tacorong City.
0: Headlines.
1: Samtang usa ka hiker din sa may Mount Apo nahagbong tungod nga napalid sa hangin ger rescue sa CDRRMO dito sa Digos.
0: Headlines.
1: Sa atong balitang nasunod karong buntaga.
0: Headlines.
1: Sa atong balitang nasunod na Lacson gipatigos ang plano sa NBI nga ipasabina ang misis ni De La Rosa.
0: Headlines.
1: Trabahong tamad kuno ka na.
0: Headlines.
1: Samtang sa atong balitang international karong buntag.
0: Headlines.
1: 12 na kuno katao namatay sa napatig nga pag-abusika dito sa may Myanmar. Samtang 5 katao namatay sa karambola sa mga sakinan dito sa Nasuda, Virginia.
0: Headlines.
1: Mga detalye ining atong mga headlines unya sa pagligid nining atong dulumanon. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinudom.
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
8: Ano ginong kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
7: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
8: Pilidad ni Munay?
7: 77.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
9: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka pa panganak na ko nang kuan. Mo sa manintaw hana ni oy.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
9: Katong ganado. Kaya pa inom na sa imong bana. Buhay ginoo nga nguhit naman mo.
10: Pero pag take o ganado,
9: na, pintapad naman po. Abi, pamang naman mam.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
2: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng

0: gitaas ang ihap sa mga namatay. Nasayran nga 5 ka mga patayang lawas ang na-recover sa mga rescue team kagahapon. Di na nakita ang ikabitong biktima sa buntag samtang tulo ang laing na-recover usab sa buwag nga retrieval operations pagkahapon bago makaplagan ang ika-11 pagyod nga biktima. Ang tanang na-recover nga patayang lawas ang gipailawom na sa Disaster Victim Identification Protocol aron mapaniguro ang tamang pag-ila niining mga biktima. Alas 5:18, giakusan karon ni Senate President Alan Peter Cayetano ang opposition senators nga ginatuyo gayon nga dili tugtan ang online participation o voting alang sa pagkontrol sa mga komite kung ugaling nga makuha nila ang majority floor. Gikumpirma nini ang matud pa pagmaneobra isip usa ka destabilization tactics. Gidepensa no usab ni Cayetano ang maunglakang sa majority nga amyandahan na ang mga sumbanan na nganha sa Senado. Kaya tagagadood nini nga nakatutok ang majority sa pagdumala o gayuhan sa ordinaryong Filipinhon o dili pagpamulitika. Samtang sa dugang tudling sa atong balitang nasunod na nasabat sa mga otoridad ang 5 ka abandonado nga inbound parcel nga unod ang ginadudahang illegal nga droga dito sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Sigun sa PNP, gipadigayon ang interdiction operation ni atong Mayo 26 sa pagigtampiyayong sa lain-laing ahansya sa gobyerno lakip na sa Bureau of Customs ug Philippine Drug Enforcement Agency. Napunting matod pa ang makadudang parcel sa ginpadigayon nga routine X-ray screening bago gipailawon sa makunting manual examination o canine inspection. Sa ginahimong inspeksyon, nadiskubre sa mga otoridad ang lain-laing matang sa ginadudang illegal nga droga nga gitago sulod sa demaletang produkto, kahon o uban pang mga packages. Sa wayang tudling sa itong balitang nasunod karong buntag, ha? Gilunsad o ilunsad garon sa Department of Education ang nationwide offline balik eskwela isip pagpangandam sa pag-able sa school year 2026-2027 karong Hunyo 8. Sigun kang Education Secretary Sunny Angara, ipinigayon ang offline balik eskwela gikan Hunyo 1 hangtod 11 aron mapaniguro nga hapsay ang abli klase din sa nasud Pilipinas. Tumong sa mga programa nga mapapaspas ang enrollment process, matubag ang concern sa publiko ug mapanigurong andam ang mga tungaan alang sa bagong school year. Ana sa 16 ka mga ahensya sa gobyerno ug utility partners ang makibahin nining preparasyon alang sa maong abli klase. Lakip na ang mga ahensyang magtutok nini. Ang Department of Interior and Local Government, the PNP, DOH o Metropolitan Manila Development Authority nga maoy magdumala sa pagpatuman sa safety, health o traffic management measures sa mga tunghaan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:21 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal. Atong ihatag ninyo human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko wala napahak na niya wala sa buuan buhok ka na kinalutang ganyan niya napahak mato yung butangan na to Yaki nanupo si Chiyo drama si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa
2: bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka pa panganak na ko anak ko. Unsa man intaw hana ni oy?
2: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo nga nguhit naman mo.
7: Pero pag take o ganado,
6: nah, pintapad naman pa. Uy, panang naman mam.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
2: Wow, kasweet ba o?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Kabalo na ko sa inyong mustong pasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan!
0: Ara sa Pilipinas sa 24 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Igala, hawid na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Sa laray sa itong mga balita karong buntaga, unahon tapag hagpad na kining mga taho gikan na didong bahina sa may area sa Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
0: Sa subli o sa kamayong buntag sa tanan natong mga taga-Bramati, live kita karong madunggan nga na sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Sa laray sa atong mga balitang probinsyal,
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alam pusong o dugang atuling o laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, unahon na paghagpat gini nga tao gikan na dito nga bahina sa may area sa Caraga, tugpa sa bay tamalanan ang duha ka mga driver o baka rider sa managlahing single motor nga narambigit sa disgrasya dito sa Barangay Luna, Surigao City. Subay sa initial nga investigasyon sa PNB nga duha kasakyanan ang nagdagan sa National Highway sa Barangay Luna, diha nga pagdangad sa maong lugar ang puti nga Yamaha ang nagtangaga sa numero 579ZLF ang kipinaw sa 25 anyos nga lalaki o litawag usa ka estudyante residente sa Emilio Street, Kaskaga, Barangay Washington, Surigao City. Uban ang backrider ni ang igsoon nga lalaking estudyante usab samtang nagsubay sa fast lane, nawad ang kinikontrol sa baga marahin nungdan nga iyang nasungag ang usa ka Honda Click nga adunay plaka nga 182ZKI nga gimanaw sa usa ka lalaking minyog estudyante usab nga usa ka PWD nga residente sa kilometer 2 Payawan 1 sa Barangay Luna, Surigao City nga nagasangpot nga na sa ilang pagkabagno sa dalan tungod sa maong disgrasya. Pareho nakaangkon sa pangos ug bunog sa lawas sa mga biktima nga dayong gidagan ngadto sa bay Tambalanan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras samtang dugang tuling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Sa mga dugang at tuling sa atong balitang probinsyal karong buntag,
1: Tinig.
0: Dito gihapon nga napita sa Caraga Region na imong makahulugan ang oga excited ang naka hatagayod oga dakong kakulba usaba oga paghinam-hinam sa makasasayong First Surigao Pinta Lahag Festival 2026 na diin gipakita sa mga partisipante ang ilang kahanas o panag-ihusa atol sa speed race sa traditional nga bangka o non-motorized sa bangka nga gilatag ang paglayag sa baybayon sa boulevard dito sa may Surigao City. Gipa luyuhan kini sa lokal nga panggamahanan kini maong kalihukan dili lamang usa ka kompetisyon kundi usa-usab kapag pasinungog sa kultura, kasaysayan o paghatag bililhon sa mga Surigao noon isip katawang adunay ligon nga koneksyon sa kadagatan o panginabuhi. Nakadugang usaba sa atraksyon sa city tourism pinagi niining inisyatiba sa lokal nga panggamanan ang disenyo o colorful nga mga bangka niining maong mga partisipante.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time. BFP Caraga naghatag og tubig sa Rural Health Unit tungod sa water shortage. Atong siren ang detalye. Gikan na sa may Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Kawang Erwin.
7: Arestado sa kalalaki human sa gipahigayong drug buyback operation sa mga personay sa Katiil Municipal Police Station. Kauban ang PDEU, DOPPO, PIU, DOPPO, First DOPMFC, RPSB Cluster 3 nga naay koordinasyon sa PDEA Region 11 sa Sityo Papag, Barangay San Rafael, Lungsod sa Katiil, Davao Oriental, alauna imedya kagahapon sa kadlawon. Gila ang dinakpan nga si alias Janjan Single, walay trabaho ug nagpuyo sa Sityo Lambog, Barangay San Alfonso sa maong lungsod. Na-recover sa suspect ang tulo ka heat-sealed nga plastic sachet nga gituuhang shabu og 500 pesos nga marked money. Sa pagkakaron anana sa kustodiya sa Katiil Municipal Police Station ang suspect og magkatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Gobang Erwin Umadhay, gikan na sa Joy FM at Davao Oriental. Sa dugang tudling sa ato nga mga tao karong nga buntaga, luksuhan ta kini nga tao, gikan na sa may area sang Northern Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ipagita sa Ligan City Council for the Protection of Children ang ligon nga epesyente nga pagdumala sa mga programa alang sa kabataan na humani ini nga makabot ang ideal level of functionality sa assessment sa calendar year 2025. Ang labing taas nga level sa performance alang sa Local Council for the Protection of Children na record ang dakbayan sa 92.97% ang score at timailan sa marampuson o organisadong pagpatuman sa mga programang pulisiya nga nagtutok nga nasa pagpanalipod sa katungod o kaayuhan sa mga kabataan-unan. Gipat si Dunggan usab sa Department of Interior and Local Government kung DILG Iligan City ang mga miyembro sa CCPC alang sa ilang dedikasyon o padayon nga pagpanalipod sa mga kabataan-unan. Gidayeg usab ang suporta sa City Government sa Iligan pinagi sa City Social Welfare and Development Office nga padayon nga nagpalihok sa mga programag serbisyo alang sa kaayuhan sa mga kabataan-unan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong taho dito nga bahina gihapon sa may area sang Northern Mindanao, patay ang usa ka lalaking motorista human gituhuang naligsan sa usa ka wing van na alas 8 sa gabi kagapong adlaw sa National Highway Macapagal Avenue Sacoba sa Barangay Tumas sa Kabili, Iligan City. Sa pagkakaroon, padayon na pang ginaila sa PNP ang maong biktima aron mapabalo nga nasa natungdang pamilya. Samtang ang driver sa wing van gikustodiya na karon sa PNP.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga dito nga dapita gihapon na sa may area sang Northern Mindanao. Gilauman sa lokal nga pangamaran sa Valencia City nga masugda na ang sunod tuig ang dungan nga pagtukod sa bagong opisyal nga City Hall. Kini human na gibutyag ni June Galario ang konsultan og tigmababa sa kagamhanang lokal nga prosigido karon ang og ginaproseso karon sa Land Bank of the Philippines ang gikinahanglang loan alang sa maong dambuhalang proyekto diin gilaumang maaprubahan kini karong Hulyo o Agosto ning tuig kasamtangan. Matun ni Galario ko na hingpit nga makabalhin na ang mga opisina sa gobyerno ngadto sa bagong City Hall. Plano sa siyudad nga paabangan ang kasamtangang building ngadto sa pribadong kumpanya o kagamiton kini alang sa sektor sa edukasyon aron mahatag o makadahatag kini dugang kita sa maong lungsod. Dungan ini gipasalig sa pamunuan nga magpadayon ang matag adlaw nga paghatag og medikal nga ayuda libreng tambal ngadto sa mga residente dungan ang pagsulod sa bagong pamuhunan nga gilauma nga makamugna og daghang trabaho og molambo gayod ang ilang lokal nga ekonomiya.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa dugang at tuling sa ato nga mga taho din hanga bahina sa maya area sang Davao Region o sa kababaing hiker ang nahulog sa bukid. Apo nga adunay 30 metros ang gihabugon sa dihang matulpa nitungtong kini sa bato apan kalit kini nga gihapak sa kusog nga hangin og nahagbong atol sa iyang pagsaka sa Mount Apo niadtong Mayo at 30 adtong Sabado. Ang biktima mao si Gliza Principe, 37 anyos nga mulupyo sa Quezon City. Natul pa sa tao sa CDR Aramao Digos nga nahitabo ang insidente. Alas 9 ang tangna sa buntag diin nanukad ang pagsaka sa biktima agi sa kapatagan Digos nga Dan sa dihang nahitabo ang maong aksidente. Dahil nasab nga miresponde ang CDR Aramao Digos o BFP Special Rescue Force o daling gidala ang biktima nga sa Digos Doctors Hospital o pagkakaroon anaana kuno sa stable nga kondisyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras, samtang malampusong na-rescue sa mga otoridad ang usa ka 14 anyos nga batan-o nga babae human kining gibaligya sa iyang ate sa internet sa sexual nga exploitation dito sa Iligan City. Matul pa sa taho dihang nagpahigayon og entrapment operation ng Iligan City Police Office Task Force on Online Sexual Abuse and Exploitation of Children sa Proc 17 Barangay Palau Iligan City. Nasakpan kini mong sospechado. Sa investigasyon sa mga otoridad, ilang gikumpirma nga ang pura susong igsuong babae ang maoy ibarigya kini nganha sa customer kuno niini nga maong sospechado. Na-recover sa mga otoridad gikan sa suspect nga usa ka cellphone nga gituwa nga maoy ginagamit transaksyon sa internet. Sa pagkakaroon ng suspect ana-ana sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 11930 kon anti online sexual abuse or exploitation of children.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Karon sa dugang at tuling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ang dawaton karon ang report na usab gikan na dito nga dapita sa may area sa Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito sa may Davao Oriental, lalaking na maligyaga Shabu balhog sa presuhan sa Katiel, Davao Oriental. Atong siren ng Italia, gikan sa atong kauban sa Joy FM Davao Oriental. Kang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Naghatag og tabang ang Bureau of Fire Protection o BFP Caraga Fire Station pinaagi sa water rationing activity sa Rural Health Unit sa Caraga aron masiguro ang padayon ng paghatag og serbisyong panglawas sa katawhan. Ang maong kalihukan naghimo isip tubag sa kakulang sa supply sa tubig nga kasamtangang gatubang sa lungsod. Pinaagi sa paghatod og tubig ngadto sa health facility na siguro ang pagpadayon sa mga importanteng buluhaton sama sa sanitasyon, pagatiman sa mga pasyente, guban pang kritikal ng operasyon sa mga pasilidad. Matod pa sa BFP, kabahin kini sa ilang paningkamot sa pagserbisyo sa komunidad, ilabi na sa panahon sa kalisod o sa sitwasyong nagkinahanglan o agarang tabang. Gipakita usab sa mga personnel sa BFP Caraga nga ang ilang tahas dili lamang kutob sa pakigbatok sa sunog, kundi lakip usab ang paghatag o humanitarian assistance aron matubag ang mga panginahanglan sa katawhan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dito nga bahina sa may Northern Mindanao, balog garon sa selda sa PNB ang duha ka lalaki human madakpi kini sa gikasang drug bypass operation sa Block 3 sa Barangay Lumbo, Valencia City ni adtong Sabado. Sa report sa PNP na sayran nga ang malampusong operasyon lunsa sa Bukidnon na Provincial Police Office batok sa mga suspect nga nailang drug personality sa maong lugar na kumbisga gikan na kanila ang lima kasasyay sa ginatuang shabu nga nasa 12.1 grams nga balor 82,000 pesos lakip nga na-recover ang bypass money o saka smartphone o motorsiklo nga gigamit nining maong mga suspect. Giandam na karon sa mga otoridad ang pagpangsangat og kaso bato ka nining maong mga dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tuling sa atong mga balita nga probinsyal karong buntaga, atong lakbit ng karon dugang taho karon dito nga bahina sa may area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: dugang nga tudling sa atong mga tao dito sa may area sang Dabao, buhi og naluwas ang usa ka usa sa lima ka sakay niining bangka nga MBCA Quezal J. Human kining makiti sa usa ka managat sa Kamboreng Island sa North Sulawesi, Indonesia, alas 4 sa kadlawon kagahapon. Ang survivor gilang si J-Boy Masalta, kinsa gilayong gitabang sa mga residente o gidala ngadto sa Kawiu Island aron nga mahatagan sa medikal nga pag-atiman. Samtang atol sa nagapadayong search and rescue operation alang sa laing kupat ka mga sakay, nagkita nusab ang MBCA Quezal J. Alas 6 hangtod alas 9 sa buntag nga adunay daot nga nasudlan og tubig. Padayon karon ang koordinasyon sa Coast Guard District Southeastern na Mindanao, Davao og Indonesian Maritime Authorities alang sa pag-ambit og impormasyon og pagpalig-on sa SAR operation sa gipasalig sa CGDSEM nga ilang gamiton ang tanang pamaagi aron dili o dali nga makitan gayog maluwas ang upat ka mga nagpabiling missing.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan na gihapon dito sa may area sang Davao Region. Padayon ang pagpalig-on karon sa Davao City Police Office nga na silang kaandam ug kahibawo sa ilang mga kapulisan pinaagi sa regular nga dry fire exercises nga gihimo sa DCPO firing range. Ang maong pagbansay kabahin sa direktiba ni DCPO City Police Colonel Peter Bauzona Madria aron mapauswag ang kahimtang sa operasyon og disiplina sa PNP. Gipanguluhan sa DCPO SWAT ang maong kalihukan na diin gigamit ang mga service firearms sa pagpraktis sa husto nga pagdumala og paggamit sa pusil. Tumong nini nga mapalambo ang kahibalo sa taktikal nga operasyon og mapabiling luwas. Gilauman nga pinaagi sa regular nga pagbansay mas mahimong andam ang PNP sa pagatubang sa mga sitwasyon nga may kalabutan sa pagmaintainer sa kalinaw o kahapsay sa Davao City.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang sa dugang at tudling sa atong taho karong buntaga, dugang at tudling sa atong mga taho dito gihapon sa may area sang Davao, magpahigayon og distribution sa school supplies ang Barangay Tagakpan Council ang tawasa office alang sa mga estudyante sa Tagakpan Elementary School. Karong adawa ang maong ayuda alang sa mga estudyante gikan kinder 2 hangtod grade 6 isip kabahin sa pagpangandam alang sa bagong tuig balik eskwela o kini naglangkob sa notebook, lapis, sa ballpen, roller o uban pa. Ipahigayon ang kalihukan sa Tagakpan Elementary School o gidasig ang mga ginikanan o estudyante nga moapil sa maong pagpanghatag sa school supply sila binanga kini makatabang sa eskwela o walay gamit partikular na nga nasa wala pa'y mga gamit pang eskwela. Gihimo kini aron usab nga matabangan gayod ang mataga ginikanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 na ang atong oras sa Filipina Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntag dito nga bahina sa may area sang Barm.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Formal lang nagsanib puwarsa sa Bangsamoro Federalist Party ang mga opisyal o gatinunan sa duha ka base command sa Moro Islamic Liberation Front, the Bangsamoro Islamic Armed Forces sa Lalawigan sa Maguindanao del Sur sa ginparigay nga outtaking o serye sa panagpulong ni atong Mayo 28. Gipangunahan ang unang aktibidad sa 118th Base Command sa Kitango, Datupyang, ilawang sa pagpamuno ni Base Command Abdul Wahid Halil nga ginatayang anaa sa 1,251 ka mga miyembro sa MILF-BF nga mitambong o nagpadayag og suporta sa maong partido. Humanini, gipadagayin usab ang paragtigom sa 105 Base Command sa Adaon, Dato Angala, Midtimbang, nga gipangunahan sa Base Command nga si Mohadina Musa nga gisalmutan sa kapin kung kulang 750 ka mga miyembro sa BF. Ang mga organizer gipakita sa duha ka aktibidad ang galapad nga suporta alang sa advokasya sa Bangsamoro Federalist sa Party o uban pang komunidad sa Bangsamoro, partikular ang pagsulong sa pag-usa kahapsay o partisipasyon sa gobyerno. Gihatagagaduot usab sa mga mitambong ang kaimportansya sa dungan nga baruganan aron nga mapadayon ang tinguha sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Lagip na ang pagsulong sa malungtayrong kahapsay o kalinaw sa pagdumala, ingon man inklusibo nga pag-uswag dito sa ilang rehiyon.
1: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang usa ka Ridot Settlement ang malampusong napaligay sa Central Labas Kadayangan Special Geographic Area niadto nga adlaw nga Biyernes. Pinaagi usab sa Sanay Puwersas paningkamot sa lain-lain grupo ug lokal nga liderato. Gipangunahan ang aktibidad sa MILF Adjaga katambayayong ang MILF Biaf sa ilawon sa Brigade Commander Paradise. Humana ang mga tinunan nga sila Commander Bob o Commander Ostadya Abdul Bayan Giablang, Brigade Commander Basina Payag o opisyal sa barangay, mga elders sa Central Labas o mga tinunan sa lokal nga gobyerno o Dato Bagindali Madendog. Ang proseso sa settlement ang gidumala sa MLF Adjaga Chairman nga si Anwara Alameda. Pinaagi nga na sa mga tinunan nga niya salmot gayod ni ining maong kalihukan. Sigun sa tiga pamaba ni kabahin gini sa padayong inisiyatiba nga ipabilin gayod ang kahapsay dito sa ilang lokalidad.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, luksuran ta karon ang dugang mga taho dito nga bahina gihapon na sa may area sa nga bar. Maangol ang usa ka babae human kining gitiro ni adtong gabi sa adlaw nga Biyernes sa Matalam Street, Barangay Rosary Heights sa 11 Cotabato City. Ang bigima mao si Mia Mancinares sa 26 anyos kini mulupyo sa Midsayap Cotabato. Dahil nga gida ang bigima sa pinakaduol nga bahay tambalanan og padayon karong nagpaalim sa samad nga iyang nahiaguman.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang ang mga residente dito sa Central Labas, ano, Kadayangan sa SGA Bar, ang pungsanong na makwit tungod sa waypuas nga panag-enkwentro sa mga armadong grupo gikan niya itong adlaw nga Biyernes. Doon na usap na damay ng lima ka mga panimay sa maong lugar ang giparakan sa mga armadong grupo sa ilang tag-as ng mga armas. Ang panag-gera sa magkontra ng mga armadong grupo ang nagsugod gabi ni adtong Huwebes Santo ni adtong gabi sa adlaw nga Biyernes. Para pakaron ang monitoring sa PNP ug bang sangay nga opisyal kalambigit ni ining maong insidente.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras, samtang mukunaw kita dining dapita sa Region 12. Dining dapita sa Region 12, nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka sibilyan human kining naangin sa dihang nagpahigayon og police operation ang mga kapulisan kontra sa mga gituhoang kawatan dito sa Tacoronga City. Gilang bigyan mga mao si Shahid Mangelan Lim, hamtong ang pangnuigon og matud pa sa taho nga sakay ang bigyan sa iyang motorsiklo samtang nagmaneho kini. Gipabutan na una pa naigo kini sa mga buto sa armas. Ilang gigukod ang mga suspek o kasinanteng na igo gayod ang biktima, no? O gigukod sa PNP, kining mga suspek, dihang aksidenteng na igo kining biktima sa saag nga bala, hinungdan sa iyang kamatayon. Tungod sa maong panghitabo, gipailawom sa productive custody ang duha ka mga operatiba nga nalambigit sa maong panghitabo samtang ginapahigayon ang hugot nga investigasyon. Sa kasamtangan, gikumpiska na sa ilang labaw ang ilang service firearm alang sa ballistic examination o gipailawom sa paraffin test. Nagpatuman usab og administrative relief ang Chief of Police sa Tacoronga City Police Office samtang temporaryong giristake sa provincial headquarters ang mga operatiba nga nalambigit sa maong operasyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time o ganto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karunga buntaga.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ini.
10: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
11: Bilunga Gold, hampod ka rin.
12: Ngano po?
11: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
12: Ang imong hatiil.
11: Ang imong hatiil ko.
12: Oo.
11: Yung okay. Inhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, polio ko.
12: Oo. Oh, oh.
10: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
13: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato,
12: kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
13: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
13: 7-in-1.
14: Tapos po?
13: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
2: Nawamtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
15: Hermosa Kojic, wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak,
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
16: May bago na yung uniform? Pa-personalize nyo na yan. Dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, powered by Epson printer. Sublimation offers bike jersey, basketball jersey, riders long sleeves, t-shirts, polo shirts, hoodie and jacket, jogging pants, banners, and others like sportswear or uniform apparel. We also do souvenirs and giveaways such as cups, mags, and more. Basta usapang sublimation, trust only Ritz Garments Manufacturing. Contact us now sa cellphone number 0926-684-1644. They are located at CHC Complex, Jose Abad Santos Street, corner Villamarzo Street, Poblacion, Kidibawan City. Ritz Garments Manufacturing. Ano pang hinihintay? Visit na!
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras, atong dawaton karon ang signal gikan sa atong kauban na gikan na din sa Maya Kinabawan City Mega Market. Atong sayron karon ang presyo kuno sa isda ug seafood. Sa nasa linya si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
17: Mga katinig, presyo sa isda o mga lain-laing seafood sa atong merkado, naapektuhan ang presyo niini tungod sa padayon nga pag-ulan nga adunay kalabutan sa supply niini. Sa mga isda, sa lain-laing kadakon o kilo, matamba ka 280-300, galunggong 180-210, tamban 120-150, barilis 250-280 kada kilo, barilis 280-290 kada kilo, tuna pa nga 200-240 kada kilo, tuna bene 260-280, bangus 200-220, tilapia 180-240, panda 240-250 kada kilo, og sa lain pa, Pasayan 380-400 kada kilo, Kasag 450-480, Alimang o Umad Crab 750-800 kada kilo, Pusit Unukos ng Gamay 160-180, Pusit ng Dagko 280-300 kada kilo, Tahong 140-150, Imbaw o Clams nasa 180-200 kada kilo. Og mao ka ng presyo sa mga komun na isda o mga pagkaunikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini si Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Junior Rapi sa maong report gikan din sa Maykilabawan City Mega Market. Garon sa ironta mga panghitabo, pinaka latest nga mga development diha nga dapita sa may area sa nga P Palma. Ana sa linya si Kaubang Jun Villasoto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Jun.
18: Alright, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Apat na mga tiniguliang gun runners ang naaresto sa inilatag na Entrapment Operation and Criminal Investigation and Detection Group, Maguindanao Provincial Field Unit, katuwang Amitraya PNP, RMFB 14A, CIT Cotabato City, RIU 15, PIT Maguindanao del Norte at PIU Cotabato Provincial Police Office. Sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega, dito sa Barangay Villarica, Midsaep, Cotabato, alauna 10 ng tanghali nitong nagdaang Sabado, Mayo 30, 2026, na nagresulta sa pag-aresto ng nasabing mga target dahil sa paglabag sa Section 32 ng Republic Act No. 10591 o ang Unlawful Sale of Firearms. ang nasabing paglatag ng entrapment operation ay nagresulta sa pagka-recover sa isang caliber 7.62mm M14 rifle, dalawang caliber 5.56mm M16 rifles, apat na bundles ng budol money, isang genuine 1,000 peso bill na ginamit bilang mark money, isang empty sack, isang gray garment, isang metallic gray Toyota Vios sedan na may plate number AHA8194 at dalawang assorted cellular phones. Ang nasabing operasyon ay pinuri ni Police Colonel Ramil Huhilia, Acting Provincial Director ng Cotabato Provincial Police Office, kasabay ng paggigiit na ang nasabing pagkahuli sa apat na mga individual para isa na namang tagumpay sa pulisya na maitaguyod o maisulong ang paglaban sa paglipana ng mga illegal na baril. Nakapit na ngayon ang nasabing mga suspect na pawang mga taga Maguindanao del Norte sa custodial facility ng PNP at nakatakdang sampa ng kasong paglabag sa Republic Act 1591 o ang illegal na pagbibenta ng mga armas. Ito ang latest na balita.
0: Mabang June.
18: Yes, sir.
0: Wakay pangan ining maong mga suspechado. Gasa kuno ni sila nakabase din habang bahinat people mag yun nag-operate.
18: Alright. So, ang alam natin dito ano ay nakipagsundo lamang itong mga to sa ating mga pusher buyer na mula sa biyahe sa Maguindanao area Cotabato ay dito napagkasunduhan na magkita-kita sa barangay Villarica sa bayan ng Midsay of Cotabato, kung kaya't dito sila na-entrap, no? At actually, no, puro alias lang naman kasi ang binigay ng ating spot na pinayagan ang media. So, yun na ang nangyari nga, no, na natimbog ito kaya sakay sila ng isang Vios at medyo sa loobang bahagi ng Villarica nangyari ang palitan na o yung kaliwaan ng mark money at ng natabi ang armas.
0: Oo, wapay, gika na yung karon ang PNP kung nalambigin ba sa dakong sindikato usab gining maong mga suspechado o gining ilang mga ginabarigya unsa man mga homemade ni siya, mga ginama lang ni nila dinhi lokal or mga kuan gyud ni kining mga gi-purchase gyud pud ni commercially. Wala yung permit.
18: Yeah, actually, no, at sinabi niya sa atin na ito ay talagang iniimbisigahan kung saan talaga nagagaling. Pero ito'y mga original na mga uri ng baril at hindi ito gawa sa Baltic lang.
0: Okay. Sige, daghang nga salamat kaubang June.
18: Alright, so yun ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan, June Villasorto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa itong mabdikong kauban na June Villasorto. Gikan na dito nga bahina sa may area sa nga P. Palma dinhi sa probinsya sa Cotabato. Samtang sa dugang tudling, uglaray sa itong mga balidang lokal karo nga buntaga. Dugang tudling sa itong mga taho dinhi nga dapita sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ani una kita dini una kita sa developmental news karong buntaga. Pause, breath and reconnect. Kana ang nagunang tinguha sa tulo ka adlaw nga SOC sa Wellness Tourism Summit nga gipahigayon adtong Mayo 29 sa Buda Vista Garden Resort sa munisipyo sang Arakan ug tibong gisalmutan kini sa tourism leaders ug martinud-an sa local government units sa mga private stakeholders gikan sa lain-laing bahin sa rehiyon. Ingon man, ang nasangbit nga summit ang gipanguran sa Department of Tourism Regional Office at 12 ilawon sa pagdumahan ng Regional Director Nelia Arina ug Assistant RD Armin Hauteya aron nga malatag nganha sa mga partisipante ang dugang gayod nga pagalili sa tradisyong kultura sa mga sigbit nga mga probinsya ug mapalig-on gayod ang ilang pakigalambigit sa kinaiyahan usab gipangunahan usab amao nga aktibidad nini mga tunuan gikan sa tourism officers offices. Gawas nini unod usab nining libreng wellness activities and experience ang nail treatment, spiritual counseling, nature walk, wellness fair ug zumba sessions ug uban pang mga aktibidad may kalambigitan gihapon sa maong panagatigom.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa dugang tudling sa atong balitang lokal karong buntaga. Sa atong dugang developmental news karong buntaga, nagahatag na o gayon ang mapresentar o ipaila sa mga tinunan sa US Marta TBI ang ilang ginulusong proyekto ng Swash Solar Wind Operated Outdoor Safety Highlights. Nga na sa mga tinunan sa provincial government, particular sa provincial planning and development coordinator. Sa pagpanguna ni Mark Macbeth Toledo, gikan sa US Smart TBI, gikabahin ini ang konsepto sa kinadibukang renewable energy powered smart safety bollard system nga gidesenyo aron mapahapsay ang road visibility og navigation sa mga dalan og makatabang aron maligayan ang bisan unsang aksidente sa farm to market road ug ban pang poorly lit transportation routes. Sa gitagag duod usab niini nga maong mga tinunan ang dako nga bililhon ini alang sa pagpalambo pagayod sa mga gikinahanglan serbisyo alang sa katawhan. Kay nagdumang gitutukan usab kini sa provincial government aron nga mahatag ba ang innovation o gadugang kalambuan dinhi sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang patay ang duha ka angka sa motorsiklo human nga nawala na og kontrol ang ilang sa ilang gisakyan og naligsan kini sa nagsunod nga van dito sa Davao Cotabato Highway, particular sa barangay Kilada Matalam Cotabato kagahapon adlaw, na ilang na namatay nga sila sa Mera 25 anyos mulupyo sa gang Sultan Kudarat maginana o back rider ni ining motor nga si Badrudina 25 anyos taga Tamuntaka Dos Cotabato City nga mao inagbaneo sa iyang motorsiklo. Subay sa report sa PNP bandang alas 2:15 sa hapon diyan naitabo ang maong insidente samtang ginasubay sa motorsiklo ang maong highway og nagsunod nini ang usa ka Town Ace van dina sa may bahin sa Kabakan. Sigon sa investigasyon na wadaan matod pag-preno control ang maong motor human nga milabay sa dangog og dili pantay nga bahin sa highway hinungdan nga kini nalagpot og napagan gayod nining nagsunod nga van. Ang maong van ang gimanahan usab sa usa ka alias John 58 anyos kini mulubyo sa libungan Cotabato. Dahil nga mi-responde usab ang MDRRMO Matalam apan gideklarang dead on arrival sa Bay Tambalanan ang duha ka mga biktima.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:59 na ang atong oras samtang dead on arrival usab sa Bay Tambalanan ang usa ka senior citizen human nga mi bangga nga na kaniya sa iyang gimanoy motorsiklo ang usa ka pick up dinha sa may Purok Malipayon na Junction Ginapawan na City. Nailan ang biktima nga mo si Nolito Abelda Descartin, 63 anyos, mulupyo sa Purok Maligaya, Balindog, Ginapawan City. Nalambigit sa aksidente ang usa ka pick-up nga gimanaw ni Ernesto Casinday Takulad, 65 anyos, engineer o residente sa Tamayo Street, na poblasyon, Ginapawan City. Subay sa investigasyon sa PNP, parehong ginabaybay sa duha ka mga sakyanan ang kalunasan na Ginapawan Highway diyang naitabo ang maong aksidente alas 5:30 sa hapon. Pagdangat sa junction sa Purok Malipayon, nakalit lamang matod pang nado sa Pigas Lane ang motorsiklo sa biktima hinungdan armo sungaga niini ang maong pick up sa gikusgon sa impact nalabay ang rider og nakabaton gayud kinig samad sa iyang lawas hinungdan sa iyang kamatayon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:59 wa na kita igong oras sa atong paga panaguban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa iyong paguban gani sa atong tulumanon gikan usab ra din sa atong mga sister stations sa Joy FM Panggil Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan. Kini si Tinig Kurenta Itras Jan Andro Tabugok Mayong Buntag karatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre
19: pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
20: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
21: Unsa man na, love?
20: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
21: Na, katulgo na lagi ka.
20: Pasalamat ka sa ganado capsule.
21: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
19: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Isayos na natin mga orasan. 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
19: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
0: Mayumuntag mga katinig, welcome rin siya ito ang programang Tinig ng Bayan. Huwag makauban ninyo, Tinig 2, Romy Ilustra.
22: Kiniusab si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Mga katinig, daghan kayo og mga gina-expect na ito nga mahitabo karong adlawa. Kaya karong adlawa, kaubang Ruby, deadline, no? Last day sa gihatag 10-day period. Oh, 10-day period nga ang atuang vice-presidente magsumiti sa iyahang tubag dito sa Articles of Impeachment nga gisubmiti sa Kongreso diya sa Senado og karong adlaw pod.
22: Kulbahinam po ni Ron.
0: Okay, mag-sesyon ang Senado human na dunay kuan mabutang na itong impasse na nahitabo niya itong Martes sa last week, no? Kay morning adlaw katong Martes nga sesyon sa mga senador nga nag-walkout kining minority. Sa may imuhang fairness forecast, kaubang Ruby?
22: Maglisod kong forecast kay naapay gaingon na posible daw dunay change of leadership. Dunay mga panawagan, pananglita na nawagan mismo si kanhing Senate President Coco Pimentel. Nga ana siya, Senator Alan Cayetano for peace ug kanang unity. Basin pwedeng i-give up na nimo ang pagka-presidente kay si Mili. Naog na lang ka para magkaroon og unity kay ang iyang tanaw, iya po ding tanaw ni former Senate President Coco Pimentel. Iyang tanaw, pagsugod pa lang, kalandrakas na daw rom. Katulyatong hagit.
0: Maayagod kong himuona ni Cayetano, but I doubt kung iyan ang himuon, kung ready siyang step down
3: voluntarily.
22: Yes, so ato nang mahibaw-an unya, ming unsay ilahang pag-ubuar ani, no? Siyempre, siguro muhisgot sila sa balik sa amendment unsa kay mahitabo ani, no?
3: Aduna po'y mga ano, aduna po'y mga hungihong nga adunay change of leadership kay matod pa aduna na kuno duha sa mayorya nga andam na nga mo bali og mouban sa minority apan wala man kini gihinganlan og matod pa ni Lacson ni Senator Panpilo Lacson nga fluid pa kay ongoing pa ang negotiations so but pasabot na wa pa gyud dili pa gyud sigurado but granting nga aduna gyud session nga walay kabaguhan but pasabot magpabiling 13 ang naa sa mayorya apil si kinsa ni Bato de la Rosa apan kay wala naman si Bato de la Rosa nagtago naman ang mabilin do si gihapon
22: na filean og kaso si Senator Jinggoy Estrada apan nakapost kini og bail ban nga 90,000 luwas na lang kay on the deck masab daw ang plunder case no kung moingon kitag plunder mga kaigsuunan non-bailable kini so still isa na sa ato na pong atangan sa mga karong adlawa o sa mga musunod pang adlaw.
3: Sa ano po da kaubang Rubino sa pangkinatibukan na magasugod na karon kining brigada eskwela sa mga eskwelahan dali sa North Cotabato og dili lang sa North Cotabato kundi pati sa ubang mga lugar sa tibuok Pilipinas.
22: Kamusta ka Rom ang mga classrooms? Kay sayod kita nga daw nagyoy kakulangon sa mga classrooms. Nagsige na silag tigi sa Senado sa Kongreso pero reality bites balik kita sa mga tulungaan balik kita sa ground kay inig kahon yung mo klase namang yun classroom kakulangon sa mga maestra syempre katong mga textbooks ug uban pang provisions nga gikinahanglan labi na sa mga public education sector nato.
3: Magsugod og dagsa ang mga katanguhan, mga estudyante, mga ginikanan karon sa mga eskwelahan. Therefore, expect nato nga adunay mga kining volume sa mga tao nga manulod sa eskwelahan and of course unsa kaha ang preparasyon na sa hisgutan ng seguridad sa North Cotabato. Na sa linya si Police Provincial Commander Ramil Huhilia. May buntag, sir. Welcome sa Tinig ng Bayan. Anas Picas. Okay.
4: At sa lahat po nakikinig po sa inyong programa.
3: Kumusta po ang preparasyon natin? Kumusta po ang plano natin para i-insure ang na safe itong pagbubukas sa mga brigada eskwela sa buong North Cotabato?
4: Yes po sir, ano, last two weeks ay nagkaroon kami ng meeting with Deputy Superintendent Sir Flores regarding po sa preparation itong opening ng classes. At isa po sa napag-usapan po dyan, yung Brigada Eskwela, kung paano tayo makatulong dito sa mga different schools na medyo yung iba dyan kailangan talaga yung manpower at other resources na we have may tolong. At the same time, yung preparation namin doon sa opening next week.
22: Kaniloy, 26 na. Hello.
4: Yes, sir. Yes, ma'am.
22: Yes, Colonel. Preparation po para matiyak natin na yung mga nag-a-attend o nagkakandak ng Brigada Eskwela ay safety. So, expectedly, volume. Libo-libo po na mga parents at mga school authorities ang andun sa school ngayon, Colonel. No? Speaking of security nila, Colonel, mula sa kalsada hanggang sa volume ng tao, gaano po kahanda ang mga kapulisan natin?
4: Mayroon tayong mga coordination sa ang ating mga chief of police sa in every municipality and city. Mayroon silang coordination kung saan tayo pwede makatulong with regards dito sa Brigada Eskwela. At yan ang tinitingnan na ating mga chief of police at in line din sa coordination sa mga different eskola in charge po doon.
22: So Colonel, hindi lang pang traffic to assure na makakatawid yung mga parents, mga bata, dahil nga sabi ko marami sila, hindi lang yun, kasali na rin po baka sa paglilinis o pagdudonate ng mga pintura, mahalagang bahagi yun, Colonel, is that what you mean?
4: Kasama po yan, yung ating pagtulong dito sa nasabi ko kanina, pwede manpower, pwede resources, yung mga pintura na yan. Basta pinaka button line talaga natin dyan dito sa opening classes on June 8 ay yung pag-secure natin, pag-provide natin ng mga traffic assistance, kasama na pag-secure natin doon sa mga different school. Para masipag na wala mga insidente o aksident na mangyari.
3: Colonel, maraming salamat sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Kumusta po ang buong North Cotabato in terms of seguridad?
4: Yes po, with regards sa security, nagpapatuloy po tayo pag secure at pa-provide po ng police assistance sa buong Cotabato province. At in fact, based on my record with regards dito sa mga crime incident, ay bumaba po talaga yung ating crime statistics po natin for the period

0: nadukutan, ano, hindi lang naman doon sa pumupunta sa matataong lugar. Iniwar yan. Iniwar yan yung mga ganong situation. Kaya nga, ang paalala lang po natin sa mga kababayan po natin, mag-ingat po talaga tayo at itago po natin mabuti yung ating pira, kasi mahirap ang panahon ngayon, mahirap pagganap ng pira ngayon, kaya kailangan i-safety talaga. Kaya nga, ano sabi ko, kahit saan na pwede mangyari.
1: Thank you very much, Colonel, sa panahon na inilaan ninyo at always ready na pagsagot sa tinig ng bayan. We are hoping sa susunod na panahon, you will still afford the same opportunity to us. Thank you, Colonel.
0: Yes po. Maraming salamat din. Yes, na binigyan ako ng pagkakataon na makapagbigay din ng mga information sa ating mga kababayan. Maraming salamat at magandang umaga ulit.
1: Si Colonel Ramil Willia ang atuang namuno sa provincial PNP station.
2: Mm-hmm. So matod pa niya andam sila.
1: Yes.
2: No, ang mga ang kuwerpo sa kapulisan sa tibuok North Cotabato andam para mag-secure.
1: Yes.
2: Sa ato ang mga eskwelahan ug mga estudyante nga mudagsa diha sa mga eskwelahan. Kaubang tibor gi istorya na to ganihan, no? Tibor naman hinuan.
1: Unya ingon na ka. That's me. Kaandamon Rom, dapat yun, tama tong advisory. Dili lang panahon sa pang-ukay-ukay, Domingo, kay daghan na bagyong na kuan Rom, na kuan og mga pitaka, no? Ukay-ukayan, diha pamalit mo mga notebook sa mga malls, og sa mga mataong lugar. Kaya extra careful kay sayod sila Rom, nga kung Hunyo, lagi preparasyon ang mga ginikanan para sa ilang mga anak.
2: Lingaw kay
1: ayaw ipakuot.
2: Lingaw kay mitong business, kauban na mo si Efren o si Caloy Bautista.
1: Yes.
2: Kay for the first time nang adres sa ato ang
1: puro
2: programa.
1: Media, no?
2: Oo, ato sila.
1: Triumvirate, unta ang inyong program, the triumvirate.
2: Tapos, kaubang Ruby, kining panghitabo karon mura og daghan ang nagaatang, no, kay mura og excited ang uban pod, mura og unsa ni nabalaka. Pero mas daghan ang nabalaka kay tong atong padayon to tong gisugutan ganiya kung pananglitan walay change sa ano liderato diha sa Senado, magpabilin nga presiding officer og Senate President kining si Cayetano. No, si Alan Peter
1: Peto. Ang
2: no?
1: Taming sa minority. Kaya the moment na united sila, anak man sila nga, united pag yun ni. Ibinisaya na nga kuming. Pag the moment walk out sila, wag yung mahitabong business.
2: Walay
1: ibuok ang majority.
2: Ang majority mangod, para ka maka-session, kinahalan ka o 13. No, mo nang quorum.
1: 13. Oh.
2: 13. So,
1: Almost ba to?
2: Wala mo si Bato, so 12 na lang sila.
1: 12,
2: Ano na yung mga, forecast, or the analysis, ato ang mga political analysts, no? O gubang mga politicians, ang nagaingon nga, kung magpabilin man kini si Cayetano nga presidente o presiding officer diha sa Senado, mahimo siyang lame duck president. So, but pasabot, wala siya mahimo. Mag-preside lang yun siya. Yes. Kaya wala man siya majority. So, ang mahitabo niya na pwede po nga ang mga committees sa Senado i-dominate sa mayorya.
1: Yeah. No? Pero kung tanawon Rom, kung 13 sila, ika-13 ang presiding officer nga si Senate President Cayetano, minus Senator Bato, 11 sila. Unsi pud sa pikas. Kaya di man makabuto ang presiding officer. Kana lang makamaniobra.
2: Makabreak siya sa tay.
1: Yeah.
2: Pero kung presiding officer ka, siyempre, nakay dako ang elbow to ensure nga kung kisa tayo mong i-recognize.
1: Ang mga floor tactics, diha, di tadi ay katawagon dayon o naadayon yung motion na ay mo approve. No?
2: Mm-hmm.
1: So, ana ang mga taktika, ana. Dakog papel ang presiding officer.
2: Mm-hmm. Anyway, Rubes, kay... ano naman, Brigada Eskwela naman, magsugod naman ang eskwela. Ato ang adtuan kining chairman sa Advocacy and Social Marketing

0: committee sa Kidapawan City National High School, no? Si Ma'am Nerissa Angel M. Doble. Nasa sa dinga. Yes. Ma'am, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan po.
1: Good morning, Ma'am Lala.
0: Lala din.
2: Hello, mayong mayong puntag sa inyo ha, Ate Ruby, at sa inyo mga kaubanan din ha, o sa tanang
1: si Sir Romy Ilospa.
2: Sa inyo ha. Ay, hello Sir Romy, good morning po.
0: Good morning, Ma'am.
2: Sa tanang naminaw karong buntag.
0: Ma'am, yes, of course you are very busy attending sa kining opening sa mga classes and nahitabo kining inyo ang mga pagpangandam taliwala sa adunay mga assessment nga nigawas nga kining atoang educational system is lagging behind by 5 to 6 years so guwas sa kining physical nga pagpangandam mga brigade eskwela and others unsay mga programa pagpangandam para i-improve ang ato ang educational system because we know daghan man og factors ani pwedeng infrastructure pwede ang curriculum pwede ang mga instructional materials sa unsay inyong pagpangandam to improve ang quality sa education.
2: Yes Sir Romy, tama nga siya no, gawas sa mga physical nga mga infrastructures nga panginahanglan sa matag eskwelahan part sa ato ang pagpangandam labi na gyud diri sa Kidapawan City National High School nga pinakadakong school for secondary pang high school no. Yung preparation po namin doon sa mga policies na i-implement po natin, ang unang ginagawa po ng DepEd dyan ay ang capability training ng ating mga teachers as to the new policies, yung ating mga revisions sa ating curriculum to improve yung ating mga target learning areas and competencies. In fact, I think all over the region or nationwide naman siguro, kakatapos lang po ng 4-day training ng revised K-10 curriculum po ng mga teachers natin. And part of that capability training po ay yung ating pagpaligoon, kumbaga building strong partnership with our stakeholders, included dyan yung ating mga parents. Kasi this is a partnership between the school and our stakeholders, yung ating internal and external, lalong-lalo na po yung mga magulang. Dahil kahit ano pong efforts ang gawin natin sa DepEd, kung hindi po maganda yung foundation ng relationship with parents and other stakeholders, hindi rin po namin mai-implement ng tama yung mga bagay na dapat natin gawin para ma-improve yung literacy ng ating mga kabataang Pilipino po na nandito sa ating paaralan.
0: Ma'am, you are saying na may revision sa K-12 na curriculum. Pwede nyo pong highlight lang po, ano yung pinakamabigat na ni-revise at ano yung tungtungan nitong pag-revise nitong K-12 na curriculum? And how will it, paano yung revision, paano niya i-address yung kakulangan sa education that resulted to a backlog nung ating quality ng education?
2: Yes sir, yung ating revision po ay actually nasa last stage or last phase na po. Ito po ay matagal lang nagsimula. Last phase na po dahil ang focus po ng training ay yung ating grade 6, grade 9, and grade 10. Mm. Particularly focusing on the improvement of language proficiency, literacy, critical thinking skills ng ating mga students na hindi rin naman po napag-iiwanan yung pag-instill sa kanila ng right values na magiging globally responsive and culturally ready po sila po bilang mga Pilipino. Aside from that, yung ating integration and implementation po ng aral program kung saan binibigyan po ng focus yung aral reading, yung sa language and literacy proficiency. Kasama na rin dyan po ngayong taon yung ating aral math para naman po sa numeracy skills ng ating mga estudyante.
0: Napakinggan ko po yung interview kay Congressman Antonio Tinio ng Axe Party List, kanyang sinasabi parang pinatunayan na ng ating educational system ngayon yung pagiging diploma mill niya, dahil kumbaga ang target lang is talagang makapag-graduate lang kahit or makapagpasa lang ng mga estudyante kahit hindi naman sila tawag nito worth or karapat dapat na ipapasa para lang magkaroon ng hello ma'am.
2: Yes po.
0: Para lang po mayroong achievement, kumbaga. Yes, parang quantity focus na instead of quality.
2: Speaking in behalf of Kinatawan City National High School and the Schools Division of Kinatawan City po, siguro hindi rin naman po natin taasang masasabi na tayo po ay nagpapairal ng ganyang sistema, dahil meron naman pong programa si DepEd na i-accommodate yung mga bata. Nakikita po natin struggling, kaya nga po nag-offer tayo ng remediation programs or summer programs and other initiatives po para matulungan at maihabol sila sa susunod na level kung saan po sila grade level po na ready na. Mm. Hindi naman po siguro siya masasabing applicable dito sa ating lokal na area po.
0: Sinasabi po natin na itong Kinapawan City National High School ay isa sa pinakamalaking government-owned high school dito sa Kinapawan.
1: Setting aside, Miss La, ang Kinapawan City National High School is medyo angat siya kung i-compare niyo sa ubang barangay high schools, ROM.
0: So, speaking of Kinapawan City National High School, ma'am, what do you think are the problems na hinaharap nitong eskwela at paano natin ito i-address?
2: Yung annual evaluation po siguro na nakikita namin at hindi rin po pa masyadong naiintindihan, ano, kasi iba po yung dynamics ng Kinapawan City National High School dahil nga po napakalaking eskwelahan because of the number of students that we cater. Umaabot po ng halos 10,000 lahat yung ating estudyante. Ang number one po dyan is mahirap po silang i-accommodate lahat, kaya nga po nagkaroon kami ng two sessions or shifting. Iba po yung aming estudyante sa umaga at iba rin po hanggang gabi. Inaabot po ng hanggang alas 7:20 ng gabi. Yun Ma'am. Po yung isang problema. Kasi nga, yung iba po nang galing pa sa ibang munisipyo or ibang barangay, mas pinipili po nila na dito mag-aral sa Kinapawan City National High School. Dahil marami po tayong curriculum offerings na pwede po nilang pagpilian.
0: Listening to you, ma'am, parang is it safe to conclude na una, kulang kayo sa classroom. Pangalawa, siyempre, kulang din sa mga teachers.
2: Sa teachers, hindi naman po masasabing kulang na kulang talaga, kasi enough lang naman po yung ratio dahil sa number of loads na binibigay sa mga guro, hindi naman po ganun kabigat ang kakulangan natin sa guro dito. At meron din naman pong mga schools from the division na pwede po nating magamit po kung pwede po silang ma-deploy kung talaga pong may kakulangan.
0: So wala po kayong problema, ma'am. Nami-meet po ninyo yung ideal ratio ng estudyante at saka guro.
2: Yes po, sir. Kasi nagkaroon na po kami ng ng resolution nga po na dahil merong morning at afternoon session na nadidistribute naman po ng tama yung ating mga guro. Kung meron naman pong kakulangan, yan naman po tungkol siguro sa pagpapalit ng plantilya kapag meron pong nag-retire. So, kailangang mapalitan ng panibagong guro po para mag-fill in doon sa kanyang slot.
0: Mm-hmm. Ilan po yung teaching staff natin at ilan yung expected natin na enrollees?
2: Ang teaching staff po namin ay nasa 300 plus and we are expecting an increase from the previous po na enrollment natin. Siguro mga target po natin this year is nasa nga mga 9,300 or more or less.
0: So 9,000 students divided by 300, that would be, mahina ako sa mathematics eh, wala akong ano dyan. 30 students per teacher.
1: Hello, ma'am la.
2: Yes, pa.
0: Yeah. So on an average, 30 students per teacher, ma'am. Yan po ba ang realidad dyan? Hello?
2: Yung average is 30 kasi may... Hello?
0: Yes, ma'am. Go ahead.
2: May mga school tayo, so yung average po natin ay naglalaro sa 35 to 45. Maximum na po yung 45 kasi shifting naman po kami.
0: Mm-hmm. Kasi sinasabi niyo po yung ano, hanggang gabi. Ang ibig sabihin ba, iba yung teacher sa pang-araw, pang-hapon at pang-gabi? Yung set ng teachers?
2: Yes po. Okay. Yung set ng teachers, yes po.
0: Aha. So, wala kayong shortage ang teachers. Anyway, aside from this, ano pang ibang mga problema kinakaharap ninyo? How is your coordination? How is your, ano, tawag nito, pakikipagtulungan sa local government units dahil meron namang, ano yata, special funds?
1: Yeah. Ang, subsidy.
2: Yes po.
0: Subsidy from local government unit.
2: Yes po, good thing po na yung ating local government unit ay talaga pong nag-focus din po nila ang ating education sector, kaya po ang ating mga estudyante rito ay nakakatanggap ng local subsidy every school year po yan. And ngayong taon, inaasahan po yung kanilang increase sa kanilang local subsidy plus other areas po na binibigyang tutok din ng budget ng ating local government executives. Kasama na rin po yung ating mga private stakeholders, yung ating mga external stakeholders.
1: Yes. Ma'am Lala, last year is to the tune of 500,000 per student, 500 pesos per student ang educational subsidy ng city government. Tama ba ko, Ma'am La?
2: Ngayon pong taon yata mag-i-increase para maging 500 po.
1: But hindi na ito direkta sa PTCA, kung hindi sa bawat
2: hindi
1: estudyante.
2: Yes po, direct na po itong binibigay sa estudyante.
1: Ma'am La, naabay mo yung control or naabay arrangement with the students na pananglitan since na yung mga contribution, kanang ilang madawat na subsidy is mauna ang mo-augment para may bayaran ang parents or solely estudyante, ang recipient ang mubuot o asa niya gamiton?
2: Ang estudyante po ang nagde-decide kung paano niya po gagastuhin yon para po makatulong sa kanyang mga school expenses, pambili po ng kanyang mga gamit o kung ano pa man po. Pero wala pong control ang sino man, lalo na sa mga guro, pagdating po sa subsidy na tinatanggap ng mga estudyante. In fact, panawagan nga po ni Mayor na even ang mga parents, guidance and assistance lang po as to paano po nila gagastusin yung kanilang subsidy. Hindi po sinusunod yung ganon.
1: Yeah, personal experience, kinahanglan din siguro ang klaro mga guidance, advisory o monitoring, Ma'am La, no? Kung pwede gani, nga mapakita unta ang mga resibo, o gipalit ba nag-notebook? Tungod kay ang napansin, during releases, na aman ni taas ang gidaganon sa naga-computer o naga-adto sa mga food chain.
2: Fast food.
1: O fast food. So, dito madala. Basin ma-deviate ang intention that it should be directed towards helping nga mapasayon yun unta, no? Labi na sa mga contribution. Kay naarabay mga dagko nga events ang schools. So, unsay maayok haan ni Ma'am La nga mamonitor gyud o katubitang konsepto nga wa nay bayran ang parents, the zero collection policy. Kay lisod man, there are schools who are affecting collection gihapon tungod kay tama tong imong ingon, it is on the sole authority of the child, labi na even grade 1, no, kung asa niya gamiton.
2: Yes, part siguro po ng role ng mga teachers is to educate the students and the parents po para po maging anong tawag dyan,
1: responsibly magamit,
2: and valuable din po yung paggamit nila ng subsidy.
1: Yes.
2: So we educate our students po. Upon, even before pa po nila tanggapin, tinuturuan ako sila na itong subsidy nito ay allocated para sa inyong mga pangangailangan.
1: Hindi pambili ng
2: inyo sa inyong mga supplies. Yes po.
1: Mamla, hindi pambili ng ano, hindi pambili ng cellphone ha or load or
2: yes
1: o
2: po.
1: Pang Jollibee.
0: Ma'am,
2: instant millionaire.
0: Ma'am, balikan natin 'yan mamaya pero nasa linya po, yes, po. Baka kasama natin isang political analyst si Professor Ramon Bilino para matulungan din tayong himay-himayin at matingnan na itong situation ng ating edukasyon on a macro level. Magandang umaga, Professor Bilino. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
3: Yes, magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig.
0: Pinag-uusapan po namin itong state ng ating educational system, mm-hmm, dahil enrollment na at may mga pag-aaral po na sinasabi na lagging behind by 5 or 6 years sa yung competency level ng ating mga estudyante. Ano po ang sa tingin ninyo ay mga dahilan nito? Nasa ano pala po, Professor Bilino, nasa kabilang linya si Ma'am Nerissa Angela Doble, isa po siyang chairperson ng Advocacy and Social Marketing Committee ng pinakamalaking high school dito sa Kidapawan City. Professor Bilino?
3: Yeah, actually ako no, mas ano ako doon sa curriculum no. Ano ba yung mga tinuturo natin? Kasi like for example sa Japan eh ang mga grade 1 or 2 no hanggang grade 3 yata. More on values, no? Tinuturo nila values, nationalism, nila. Wala masyadong mga ano pa eh, no? Yung mga technical na mga subjects, no?
1: Hindi pa anong academic masyado, prof. Not more on academic.
3: No, kasi yung ako din, nanonotice ko din, no? Na umpisa, talagang binubombahan na natin ng information yung mga bata. And then pagdating sa dulo, no? Parang it's either nagkakaroon sila ng information overload or napapagod na sila sa dami ng kanilang ano no, in fact kahit yung mga parents no, we can ask the parents, kaya tanong natin no, in fact nagugulat yung mga parents na ano tong mga dinidikas sa mga anak ko, ako hindi ko alam ito, di ba, parang pinapagawa ng mga assignment yung mga bata kahit yung mga parents na napapakamot ng ulo. So sa akin yung ano eh no, importante na yung curriculum is ano siya eh no, continuous development no, so depende doon sa capacity ng bata. Like for example, from grades 1 to 6, no, and then from grades 11 to 10, and then 11 and 12, yung senior high, di ba, dapat preparation na yan for college. Pero nagugulat ako, no, pagdating sa college ng bata, no, kasi katatapos ko lang din mag-interview no, ng mga applicants, nagugulat ako, no, na parang hindi sila prepared for college life, no. So, sabi ko, ano ba tinuturo sa senior high? So, parang hindi nag-uusap, eh, no, yung sa basic education, no, leading towards tertiary education. No, iniisip ka agad na natin, no, paano ba magkaroon ng trabaho yung mga bata? Eh, sabi ko nga, eh, dun, ang problema pa lang natin, eh, skilled ba yung bata? May necessary knowledge and skills ba yung bata, no? And then, pagdating pa dun sa, ano, no, dun sa tanong na may trabaho pa, eh, yung pa yung na ano no, isang problema pa no, we're creating supply but we're not creating demand. So sa akin, ako personally lang naman to, sa akin yung curriculum no, yung dapat nakaangkop no sa mental and physical development ng bata, yung ginagawa natin ng mga curriculum. Hindi kailangan bombahan natin ng bombahan ng maraming mga subjects no, and in the end eh, hindi na alam ng bata. Puro ano eh, nalilito yung bata sa mga exam eh. Kaya you know, sa sobrang dami ng pinapagawa eh yun na nga, na hindi nga nade-develop ng tama yung bata.
0: Ma'am Doble, would you like yes, to react dun sa sinabi ni Professor?
2: Yes, yung ating pong curriculum naman ay every grade level po ay meron pong certain focus. Kaya kagaya nga po ng sinabi ko kanina, as an English teacher po, yung focus po namin in the beginning po, from kinder hanggang first 3 years ng elementary, ang focus lang po is for them to have language competence. Matutunan po muna nila yung language na dapat nilang matutunan, and then sa susunod na mga grade levels po ay naka-focus naman po kami sa kanilang literacy.
0: Pero sinasabi
2: and then,
0: po
2: sa
0: ni
2: high school po text naman po.
0: Sinasabi po ni
2: gradual and yung kanilang improvement.
0: Aha, ang sinasabi po ni Professor Billy, no, mag-umpisa tayo dun sa values ng mga estudyante at nationalism bago natin saksakan ng kung ano-anong arithmetic at ano.
2: Yes po, embedded naman po yun sa kanilang mga subject areas, yung pag-integrate po ng values at yung ating culturally responsive na mga students po. In fact, talagang strengthen po yung integration ng across curriculum teaching po, na kung ikaw ay English teacher, as much as possible, magkaroon po ng connection sa ibang subject areas yung pagtuturo po natin sa mga bata para mas maging meaningful yung kanilang pagkatuto.
0: I remember there was a time na in-incorporate natin sa ating curriculum yung use ng mother tongue. Hanggang ngayon po ba? Andiyan pa yan?
2: Yung MTB, wala na po yung MTB sa ating ano, pero we are accommodating our students to use mother tongue naman po in the expression of their ideas. So, ginagamit na po natin yung trans language po sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: Para ma-meet po yung mga gaps.
0: Mm-hmm.
1: Ma'am na, mapunta na po nako. Kamusta ang assessment? Dili lang sa mga magtutudlo, kung dili appeal na usab unsa madungog sa mga parents ni aning K+12 tungod kay bag-o kini nga gi-introduce sa atoa sa atoang mga estudyante kung asa gidungagan o dugang mga katuigan. But does it serve the purpose, yun ma'am, nga ini-graduate niyang high school?
0: K-12.
1: K-12.
2: Hindi naman po bago na yung K-12 kasi matagal na po yung implementation noon. As to the K-12, meron naman po silang strengthened curriculum po ngayon. So mabibigyan na po ng focus talaga yung kanilang curriculum or subject offerings po na magiging ready and prepared po sila sa college. Kasama na rin po yung skills.
0: Ironic po, Professor Billy, no? Because when this K-12 came about, dito pa nangyari yung 5 to 6 years na lag natin sa achievement ng ating mga estudyante. At even before, sa pag-umpisa pa, hindi pa ito na-implement, marami nang nagpo-protesta against K-12. And ang reality sa ngayon, marami pa rin nagpo-protesta dahil yung mga graduates ng K-12 ay hindi naman daw nakakapag-land ng trabaho. Professor Bilino?
3: Yeah, ako, personal experience, no? Medyo hirap talaga ako. Unang-una, medyo very unfortunate, no, when it was implemented, nung pagpasok kaagad ng mga mga batches, no, ng K-12, dumaan naman tayo sa pandemic. So parang feeling ko, no, yung medyo nagkaroon ng shock, no, yung mga nagkaroon ng shock doon sa mga estudyante, no, kasama na yung education institutions, kasi medyo sobrang pag-accommodate natin sa kanila. 'Di ba? Na almost na to the point na parang short of saying na ipasa na lang natin sila lahat, no, walang may iwan dyan, 'di ba? Kasi online, module, 'di ba? And I don't think naka-recover tayo doon, kasi hanggang ngayon parang ganun pa rin yung dating, no, na we should accommodate people or students, no, learners from senior high. Ako, honest evaluation lang na pagdating sa amin, no, sa college, parang hirap na hirap sila, no, sentence construction. Pag pinasulat mo, sobrang galing nila. Of course, no, meron na kasing ChatGPT, 'di ba? May AI na. So kaya nga nauso na sa amin ngayon yung oral examination, kasi binasa mo yung mga sulat nila, pinakinggan mo yung sagot, ang layo. Parang sabi ko, parang hindi nagsusulat, no.
0: Parang si AI.
3: No, sobrang techy na nila na, you know, may sagot sila sa lahat ng katanungan, pero pag pini-face to face mo, medyo hindi mo nakikita na yung bata mismo, no, yung nagpa-perform, no. I guess sabi ko nga, no, that's our experience, no. Like for example, during the pandemic, di ba, halos parents na yung gumagawa ng mga assignment, eh. Di ba? Nagre-reklamo yung parents, inayos mo namin yung assignment, bakit ito lang yun? So halatang halata na yung parents yung gumawa ng assignment, no. So sa akin, no, kasi ako, nung ginagawa yung K-12, no, we are part of the committee, no, na nung mga ano nung mga subjects diyan. Ang plano talaga diyan is that pagdating ng college, matured na mag-isip yung mga bata. Diocho na sila niyan, 'di ba?
0: Mm-hmm.
3: So we're expecting na, you know, hindi na kailangan mag-spoon-feed pa sa kanila, 'di ba? Hindi na kailangan talaga yung talagang isasabihin pa sa kanila kung ano yung gagawin. It's more critical thinking, analysis na, 'di ba? Yun yung pagdating sa hindi pa rin, no? Hindi pa rin. Hindi ka trabaho, yung nasabi ko. Yung gagawin natin yung supply side, sharing side, no? Wala namang trabaho pa sa nila, no? And ikipag-compete, ha? Sa mga college graduates, di ba? So, anong ilalaban ng senior high? Kung yung kalaban mo doon sa particular position is a college grade, siyempre, yun ang year ng college graduate. So, doon pa, nagkakaroon rin ng So, parang hindi, lang, wala ko next.
0: Professor, medyo, ano yung signal mo, cutting out po. Pero ano, sandali po. Pasagutin mo natin si Ma'am, ano, diyan ka lang po muna. Pasagutin mo natin si Ma'am Doble. Ayun po bang sinasabi ni Professor Billy, no, na yung mga estudyante natin ay mukhang naging dependent na sa AI. Is this a reality that you are seeing po dito sa ating mga high school students? And second, maybe you'd like to react dun sa sinabi niya na dun sa kanila sa college pag mukhang nagugulat sila dahil because of the K-12 supposedly prepared and matured na itong mga estudyante na magka-college, pero according to him mukhang hindi naman po.
2: Yes po, if yeah po, those areas po kung saan
0: anong
1: cutting out din yata si Ma'am Doble.
2: Pero sa kami naman,
0: Ma'am, may problema tayo sa signal natin. Sayang po. Yes, Ma'am, i-try doon natin again po.
2: Hello po, sir.
0: Ayan, better. Mm.
2: I will be speaking po our context.
0: Hindi talaga, Ma'am. Hindi maintindihan, Ma'am. Putol-putol talaga. Loy, i-try natin sigurong tawagan uli para baka i-re-establish natin ang ating linya. Itry natin ulit si Professor Billy, no? Prof?
3: Yes, hello?
0: Okay naman. Yes, Prof, maliban dito sa curriculum, what do you think are the infrastructural deficiencies na kinakailangang i-address? Yeah, number of classrooms, chairs, teachers, etc.
3: Yeah, yung infrastructure ng given na since memorya pa yata yun. Ito yung isang naming problema na nakikita, no? Halos lahat ng mga na-interview ko graduated with honors and with half honors. May tanong na lang ako, ilan ba sa inyo ang graduate ng with all with high honors? And I'm surprised, no, na parang like sa students of 50 to 51, at 45 to 51, so parang 3 hanggang 5 lang yung walang honors, no? So parang para sa akin, parang gone are the days, diba? yung talaga makakapili ka ng mga estudyante, because yung mga estudyante
0: Professor, cutting out po kayo. Pwede pong i-try namin tawagan kayo uli kasi halos hindi na maintindihan yung ating pinag-uusapan. Mga katinig mo to. Si Professor Brilliant. O si Ma'am, Doble.
1: Lisa, yes.
0: Na-de-share program pa. So, she had to, be excused daw. So, initially, Kaubang Ruby, unsay ilahang pag-ibang sa ilahang ipang-bat-bat?
1: Yes, si Ma'am Larissa, being the marketing, focal sa marketing o sa Brigada Eskwela program, no, ng usa sa pinakadako na tutunghaan, speaking, lalo na particularmente, sa mga experience, Rome, sa mga dagkong eskwelahan. Pero in a global context or national context, mas makita na to na nagkamang gihapon ang ato ang Philippine educational system kay gani dina require nga unta 4% yun sa ato ang gross domestic product ang kinahanglan i-allocate para sa edukasyon para iyang tubagon ang classroom construction and repairs nga mukabat kini og manginahanglan kini og kapin 11,000 almost 12,000 ka mga classroom repairs wa pay appeal ang i-construct ang teacher support na para sa ilang salaries, benefit, personal support, additional teachers na mo kabat sa 323,916 ang gikinahanglan base din hi sa pagtuon no na mga positions that should be created. So this is translated nga dapat daagi klarong budget gikan sa 4% GDP learning materials na gikinahanglan og 29.29 billion pesos na kinanglang i-invest sa nasud Pilipinas materials pa lang ka namin unya katuhandom nga i-review kay masyadong dili Filipino
0: orientation
1: muratag katong sugod ba nga A for apple isa na amo tay avocado no mga anak katong kinahanglan daw mabalik kita sa orientation para sa yon ang comprehension. Kaya generally giingon sa ENET din hindi dili lang kay ulahi ang comprehension level sa atong mga graduates min. Graduate pero ang comprehension level sa unsay yang gibasa murag ulahi.
0: I-try na to sa buga no si Professor Bellino na nasa linya. Professor, welcome back.
3: Yes,
0: good morning. Ano pong masasabi niyo doon sa sinasabi ng kasama natin na si Ruby na may implication doon sa budget?
1: Yes. Dapat daw, Professor, 4% ng ating gross GDP ang dapat na ilalapat talaga sa edukasyon kung gusto natin na hindi lang magpa-follow tayo ng Millennium Development Goal no? As one of the signatories sa mga bansang tumitingin talaga na dapat ang edukasyon ni kalidad. Kailangan daw 4% talaga ng GDP dahil we will be needing almost 12,000 classroom repairs. Repairs pa lang po, hindi pa construction.
3: Yeah, ako rin, nabubudol kasi tayo no, doon sa idea na pinakamalaki pa rin yung budget ay sa DepEd. Sa education pa rin no?
0: Hindi po ba? Mali po ba?
3: Actually yun yung pinakamalaki no? Pero yung tanong natin is that at par no? Dun sa budget ng ibang bansa no? Percentage wise
0: okay.
3: Kasi syempre mahirap tayo na bansa diba? Pero at par ba yun dun
0: sa nabudol nga pala tayo kasi all the while we thought ay napalaki pala
1: Professor, ang sakit no? Ang sakit, two-thirds.
3: Malaki yung budget natin, pero enough ba yun yung budget na yun? No? At par ba yun dun dapat sa percentage na nakukuha? No? That's one. Pangalawa would be on the distribution of the budget. No? Kasi alam naman natin na may politika din yan dun sa pag-distribute ng mga budget, di ba? May mga kaya nga nagkakaroon na ngayon ng ako nagulat ako nang may mga leakage doon sa mga exam no kasi syempre may mga may mga lugar, may mga probinsya, may mga eskwelahan na parang gusto nila na mataas yung kanilang score. Yes. Pero di ba parang give away na sa mga bata yung mga test questions di ba? So yun akin tunay ba yun na reflection no ng performance ng ating kabataan no? Tapos ngayon pag tinitest naman siya sa ibang bansa syempre di ba walang leakage yun. Nakikita no yung loophole no doon sa ating education system no? So sunod na doon is sige sabihin na natin na may budget tayo, tama ba yung distribution ng budget natin, okay? Like for example no, masaya tayo dito sa free tertiary education no na batas. Eh yung problema wala namang budget no. So for example sa mga state universities ang for one section no, isang kurso ang kaya lang nilang i-accommodate are 30 students. Kasi yun lang din yung kaya ng budget, di ba? Ang daming mga magagaling na professors doon sa sa state university, yun lang nalilimit na lang no yung kanilang tinuturuan dahil sa wala nang budget no to accommodate accommodate students. And worse inaagawan pa no ng mga estudyante coming from the private sector syempre, di ba, mas equipped sila, may mga gamit sila, may mga gadget sila, eh, you know, naagawan pa yung mga deserving sana na may hirap natin ng mga, ano, ng mga kabataan, di ba? So, kaya nakikita natin yung mga nag-aaral na sa mga state, yung may mga sasakyan na, may mga dekotse na, no? May mga puro, ano na, mas mahal pa yung kanilang mga laptop as compared sa kanilang mga teachers. Well, yun na nga, no? Na napapasok na rin. Kasi nga, quality education nga. And yet, di ba, konti lang yung na-accommodate. So, sabi ko nga, party sa budget, then party sa distribution ng budget. And of course, no, nung once upon a time, maalala din natin, no, na aside from DPWH, one of the most corrupt agency was actually Department of Education. Di ba? Kasi nga, maraming budget nung time before.
1: Totoo yan, Professor. May access nga, meron nga tayong state colleges and universities, even dito sa Cotabato province, meron. Pero ang problema, Professor, i-dovetail at talagang supported yung observation ninyo na mas ang nakakapasok during examination kung sinong papasa, yung mostly anak man din ang nakakaangat sa buhay dahil may kumpletong support, samantalang yung anak ng mga mahihirap na walang-wala, nahihirap ang makapasok. Kaya doon, sa mga pribadong kolehiyo pumupunta, kung saan mahal pa rin ang tuition at ang nalilibre, siyempre libre ang state colleges and universities, doon pa rin sa matatawag natin na those who have more in life.
3: Yeah, exactly. At kaya nga medyo nahihirapan, no, sa pag-screening na ngayon dahil sa, siyempre, no, tinitingnan ngayon ng mga state universities, di ba, yung academic preparedness, di ba, yung achievement ng bata, siyempre, no, yung mga nasa private, siyempre, super support yung mga magulang, plus yung school pa, siyempre, kasi yung school, may resources din. Kaya ganun, di ba? And then, here comes, ano, no, students coming from the public school, no, na alam din natin na deserving, pero hindi ganun kataas yung score nila dahil sa, yun nga, siyempre, mas nakaangat din sa private. Kanino nga yung ibibigay? Yung slot, no? Kasi limited slot lang ito sa mga, ano, sa mga state universities, eh. So, dun tayo medyo nagkakaroon ng problema. And, very sad, no, na marami doon sa mga nalaman natin, no, na mga mahihirap na nag-apply. Pag tinatanong natin, no, what happens if hindi kayo ma-accommodate, eh, yung sagot na lang nila, eh, sir, mag-stop na lang po kami. Kasi hindi naman kaya na magulang namin na suportahan, no, kung kami ay papasok sa, ano, no, sa mga private institutions. And, kung matanggap man kami sa other state universities, hindi naman po yung kurso na gusto namin. So, parang baliwala din yung kanilang paghuhun ng kanilang skills, no, ng kanilang knowledge for a particular course na gusto nila. Eh, pagdating sa state universities, eh, hindi sila ma-accommodate dahil sa meron nang nakakuha ng kanilang mga slot.
1: Isa pa doon, Professor, yung choices, lalo na sa kolehiyo. May isang malaking universidad, napapansin parang wala nang mamimili ng agrikultura, which is, kung titingnan natin sa ekonomiya natin, agriculture-based country tayo. Ayaw, at talagang hirap na hirap ang mga kolehiyo na mapapasok sa agriculture. Ayaw mismo ng estudyante, Professor. Has it something to do with the value? Yung sabi mo na sa Japan, batang-bata pa ang tinuturo talaga. Hindi lang academic, kung hindi, paano siya magdidesisyon? Yung good value niya as a citizen?
3: It has something to do with pragmatism or practicality, no? Especially with the parents. Kaya nga tinatanong ko, pag ako may in-interview, tinatanong ko, sino ba namili ng kurso mo? Kasi syempre yung mga parents yung gagastos, di ba? And yung gusto ng parents, pagka-graduate mo, dapat kikita ka kagad, di ba?
1: Professor, ang school din mismo, Professor, pag entrance exam mo, kung ano yung grade mo, silang mamimili, hindi ka pwede dito, doon ka sa, by category. So, may eskema mismo kahit sa mga malalaking university. So, hindi preference ng bata yung kanyang napipili.
3: Yeah, although ano naman, no? Although sa mga universities na alam ko, meron kasi mga tiyatawag na mga quota course, no? Ibig sabihin medyo yes. may certain score level, no? So ibig sabihin, no, ito yung mga mahihirap na courses, certain score level yung kailangan mo para mapasok ka diyan, no? Kasi ang belief nila is that kung ganito kataas yung score mo, you can survive the course, no? Pero kung hindi naman ganun kataas, baka matatanggal ka lang din, no? Hindi ka magsusurvive.
1: Tsaka may kalin. May din, ano, professor.
3: Oh, din, no? May
1: ika-call out ka.
3: May mga, oo. So, yun, no? So, sayang din naman yung slot. So, may mga ganun naman, no? Like, for example, may mga courses talaga na in demand. So, they have to, ano, no? They have to put a certain level, no? A certain limitation, a certain quota. Kasi, syempre, dadagsa doon, no? Yung mga ano, yung mga estudyante. So, maintindihan naman natin, no? Pero yung to the point na sila na magsasabi ko anong kursong gusto mo, hindi natin maintindihan yun. No? Kasi in fact, kahit ako, no, pag nag-interview ako ng bata, tinatanong ko na, sino bang susundin natin? Yung parents nyo o ikaw? Kasi ikaw naman yung mag-aaral. No? Kahit nasabi ng parents mo, ito yung punin mo kasi kikita ka kaagad pagka-graduate mo. Eh kung hindi mo naman gusto, okay? And then, you know, ipipressure ng parents that the student will perform in a course na hindi naman niya gusto, medyo mahirap 'yon, 'di ba? Kawawa naman yung bata. So,
0: professor,
3: yun, minsan yes.
0: Aha, balikan ko itong K-12 dahil nababanas na ako rito sa K-12 na ito eh. Unang-una, sinasabi nung Education Department na continuous naman yung pagre-repaso ng curriculum ng K-12. So, ito rin yung sinasabi nung mga nag-oppose ng K-12 before it was implemented na hindi K-12 ang kailangan. Kailangan lang i-repaso yung ating curriculum, yung mga instructional material, suportahan, tapos yung mga kakulangan sa eskwela. Hindi itong K-12 dahil una, dagdag taon ng isang estudyante sa pag-aaral, baka yung iba dito nga, nag-uumpisa preschool, tag-tatlong taon sa preschool, at baka magkaroon ng school fatigue itong mga estudyante, which is actually nangyayari na. Now, is there still a possibility na itong K-12 kalimutan na natin ito, ibalik natin yung dati dahil in the past, no, yung mga estudyante nung kanununuan natin, grade 3, grade 4 lang daw sila.
1: Teacher na
0: sila. Anong masasabi niyo, Professor?
3: Yeah, ako personally nung una ayoko sa K-12, no. Pero nung naging part ako nung committee, no. And of course, no, I'm teaching college. To the point nga na honestly, nung naging department chair ako, hindi ako pumipili ng first and second year na subject, no. Gusto ko third year, fourth year kasi mas mature na yung mga bata, no. So, on that note na thinking na sige, pag nag K-12 sila, I was hoping na pagdating ng first year, second year nila, parang third year, fourth year na tinuturuan ko, di ba? So, you know, they are very responsible na, di ba? Magaling na magsulat, no? They are already fluent in whatever language na comfortable sila. Pero yun na nga, no, unfortunately, hindi. No? Parang ako, personally, tingin ko masyadong binibi itong mga senior high students, no, na parang pagdating nila sa college, hindi pa rin sila prepared. Kailangan din kasi natin yung additional 2 because, you know, if we want to be at par with other with other countries, no, kasi sila 12 years din sila eh, no, tayo na lang parang 2 or 3 countries na lang, no, kasama tayo during that time, yung 10 years lang, okay? So sabi na sige, para at least, no, yung mga graduates natin, pag graduate nila, if they want to work or pursue higher education sa ibang bansa, eh at least, di ba, hindi na sila questioning. No? And in fact, marami nga, like for example, magkakaproblema tayo sa ating maritime industry, di ba, yung ating mga seaman, kasi syempre kay questioning, bakit kayo 10 years lang, yung mga nag-apply sa amin 12 years. So sa akin, okay lang sana siya, pero ayusin naman natin, no, na dapat pagdating sa college, ready na talaga yung bata, no, hindi yung parang nag-uumpisa na naman kami, no, sa first year na students, no. Ako, I was thinking kasi, na pagdating nila ng college, parang second year, third year, college students na sila kasi dumaan na sila ng grade 11 at saka grade 12.
0: Okay. Professor, lampasin po tayo sa oras pero bago ka namin papakawalan na would you like siguro very briefly lang mga 1 to 2 minutes sa what to expect today dahil last day ng palugit para mag-file ng sagot si VP Sara doon sa impeachment article of impeachment, and second secession ulit itong Senado after nung hiatus last Tuesday. What to expect?
3: So actually So, una-una expectation natin is that magkakaroon ba ng kudeta? Every Monday ko inaabangan 'yan. Magkakaroon ba ng Oh, kasi 'di ba sabi ko favorite day ko ng Monday eh.
0: So, ito sinabi na 'yung araw
3: na expect natin. Ito na ba 'yung expect natin na araw na finally magkakaroon na ng leadership change kasi may mga narinig tayo eh, no? Nauso na yung term na Tweety Bird, no? According to my Tweety Bird.
0: Uh-huh.
3: So, maraming, maraming expect.
0: Una so, you also have your own Tweety Bird, ha?
3: Yes. So, yun, no? Magkakaroon ba ng regime change? No? Ay, sorry, leadership change, no? Hindi regime change. Leadership change, that's one. Pangalawa, matutuloy ba yung, matutuloy ba yung,
1: amendment.
3: Hearing, no? Ng Blue Ribbon, no? Kasi ngayon din, ngayon din na start dapat, no? Yung revival ng Blue Ribbon, no? And under now Senator Tia Cayetano and co-chaired by Senator Marcoleta, and yun na nga, gusto na nilang pag-usapan ngayon tong flood control at saka yung 18 Marine, di ba? So yun, matutuloy ba yun, no? Kasi kini-question nila Tito Soto kasi wala daw sa rules yun, okay? Pangatlo, kung matutuloy ang sa Blue Ribbon, kasi naririnig din natin, no? Sa, according to some Tweety Birds, parang magpi-privilege speech yata today din, no? Si dating speaker Martin Romualdez, no? So, meron bang mga pasabog diyan? Magme-mention na ba ng mga pangalan? Maglalaglagan na ba tayo? So, yun po yung mga ini-expect ko natin. Marami, no? Marami tayo pong ini-expect today. Of course, yung sagot ni VP Sara, syempre, no? Given naman 'yon. Alam natin masasagot talaga 'yun because that's already required na, no? Hindi na siya recommendation, but it's also required na, no, na sumagot, no, para at least ma-settle na nila para sa pre-trial, no, conference itong kanyang impeachment, ano. So ito mga preliminary pa lang naman, no, sa pero yun yung mga pasabog ngayon. Una, magkakaroon ba ng leadership change, matutuloy ba yung Blue Ribbon hearing, at ano naman yung laman ng privilege speech, no, ni Speaker Martin Romualdez later.
0: Maraming salamat po sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan.
1: Thank you, Professor.
3: Maraming salamat, mga Tarigad, sa spaces ko, Tyler.
1: Jagang atangan niyo.
0: Jagang atangan. Pero, sometimes depressing na ba? Unfortunate na kayo kay we Filipinos do not deserve the, hula balus na naghitabo diha sa Senado.
1: Imong gani isa usa ka political analyst ning kalimot nako sa kadaghan sa gisubaybayan. Nga kung kani adto pwede kang matulog as citizen, tulog ka lang. Kay interested naman namo ang amoang future sa decision makers nato. Pero karon dili daw mao nang legitimate ang panawagan dito mga tulog. Maminaw gid ta kung sa mahitabo niya kay ang ato ang kahibalo ug ang ato ang awareness will also serve as a pressure.
0: Yeah, actually I agree. Mura og positive side of it ay ang mga tao karon na nahigmatan na, gabantay na gid ang mga tao, but on the other hand, ano gyud ka nang kato, ginaingon ako nga we don't deserve it. Unfortunate, yes. Because ang mga ginagasto diha sa Senado kwarta na, yes, sa tanang mga katauhan.
1: Ang ilang sweldo ato ara bagyo drum, no?
0: Yeah, magdrama-drama ra sila diha.
1: Gani.
0: So, anyway,
1: we deserve better. So, mo outro na taan ni Rom kay daghan na tag minuto nga gihulman, no? Kini ang inyong Tinig 40, Rumi Padilla Siso nagaingon, ang tagilungsod nga nasayod, ligon nga makabarog.
0: Daghang salamat sa ito ang mga tigpaminaw. Kini Tinig 2, Romy Ilusra nagaingon nga mayong muntag kanatong tanan ayong maghawa kay musunod tayo ng atong alas 7 balita.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang, Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas warminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
10: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
11: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Ganap na ang alas 7:12 na.
10: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga. Ako po si Tinig 4, Lawyer Rosario. Maghatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga ng Lunes, unang araw sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental at 87.7 Joy FM sa Pangil Bay. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, dalawang mag-aangkas patay matapos na aksidente sa Matalam, Cotabato. Samantala, apat na mga gun runner naresto sa ikinasang anti-drug operation sa bayan ng Midsayap sa probinsya ng Cotabato. Headlines. Babaeng hiker sa Mount Apo

0: sa paa ng o pinalakas pa ng programa samantala Digital Health Program System posibleng ipatupad naman sa Davao Oriental. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, may sige siya o ilog o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampong libro. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado kapsul mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Paspas ang pagkunod sa blood sugar level ni Daling Benson, taga Barubo, Valencia City, Bukidnon. Tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Check ko sa doktor at ako kung diabetes, ako mong sugar. Tagaan ko nila tambal. Mag-one year na kong take. Wala mong judicial. Isa ka kanong kwan. One na lang ang magbaba. Wala jud na
6: kanong kwan. Wala judicial
5: nagliho? Oo, wala. Samtang nag-ilis ko na ba't ko sa radyo itong ingon nga Serpentina. Try na ko. Unyagi 3 times na ko. Sa epektibo, did siya eh. Baba man tayo.
4: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

ginap na nga alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye na ating mga pangunahing mga balita, patay ang dalawa katao matapos na masangkot sa vehicular accident ng nakalagal at pumailalim ang sa isang multicab ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa bahagi naman ng National Highway ng Davao Cotabato Road, particular sa Barangay Kilada, Matalam, Cotabato kahapon. Nabatid na ang mga biktima na nakilalang sina alias Brad, 25 years old, at ang kanyang kangkas na si alias Sam, 25 years old. Sa investigasyon ng mga otoridad, habang sakay ang mga ito sa ng isang Honda ADB 160. Habang nasa kasagsagan ng buhos ng ulan, nang biglang natumba ang dalawang magkaangkas. Minalas naman itong nagulungan ng sumusunod na isang multicab na minamaneho ng isang alias Johnny, 56 years old, na taga Libungan, Cotabato. Ayon na sa ulat, dahil sa madulas na daan na wala ng kontrol ang driver ng motorsiklo. Dailan pa nga sila isumemplang at nagkataon naman na sumusunod ang naturang multicab. Dailan pa nga mga ito ay nagulungan. Mabilis namang lumispundi ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng bayan ng Matalam at isinugod sa pinakamalapit na ospital ang naturang mga biktima, subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanilang attending physician. Dalawa katao naman ang nasugatan matapos

ting nga masangkot sa isang vehicular accident kagabi sa bahagi naman ng Purok Labo Lika Mlang Cotabato. Nabatid na ang naturang mga biktima ay hindi napansin ng magkaangkas ang nakaparadang kuliglig sa madilim na bahagi ng naturang lugar. Dalhin upang sila ay sumalpok na nagresulta ng pagkasugat ng mga ito. Ligtas naman ang mga sakay ng kuliglig samantala. Isunugod naman na si pinakamalapit na ospital ang dalawang mga biktima. Nabatid ang naturang kuliglig na may mga sakay ding mga ilang individual ay pauwi na sana ng barangay Damawato sa Tulunan, Cotabato nang maubusan ang muno ng gasolina kaya't ipinarada ito sa gilid ng National Highway. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang mga motorista na laging magdala ng early warning device lalo na sa panahon ng gabi para iwas disgrasya. Naaresto ng mga otoridad ang apat na mga gun runner sa ikinasang anti-drug operation na nakuhanan pa ng mga baril at shabu sa bahagi naman ng

0: Barangaya Villarica, Poblacion na 8, Barangay Villarica, Midsayap, Cotabato. Ang natura mga sospek ay naaresto ng ikasanang na pinagsanib puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group, Maguindanao Provincial Field Unit, Midsayap Municipal Police Station, Cotabato City PNP at iba pang law enforcement unit, kung saan inilunsad ang Oplan na paglalansag Omega na nagresulta sa pagkaaresto ng naturang apat na mga sospek. Kabilang sa mga nakumpiskang mga arma sa mga ito, ang isang M14 na rifle, dalawang M16 rifle, ang perang ginamit sa operasyon, isang sasakyan na Toyota Vios, dalawang cellphone, at nakuhanan din ng ilang pinaniwalaang gramo ng shabu. Ang natura mga sospek ay sinasabing sangkot sa gun running activities sa lalawigan ng Maguindanao, sa Cotabato City at iba pang sakop ng Bangsamoro sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Samantala, mga sigarilyo naman ang naharang ng mga otoridad sa isang checkpoint sa Lanao del Norte. Balita mula sa Joy FM Pangal Bay sa pamamagitan ni Renz Sumalinog.
1: Sakmit sa mga otoridad ang kapintulo kagatos o 20,000 kapesos o 320,000 pesos nga kantidad sa gito ang smuggled ng mga sigarilyo ato sa gipaygayon ng regular checkpoint operation sa Barangay Samburon, Linamun, Lanao del Norte. Ito na kalabay nga Mayo 31, 2026. Sumala pa sa report gikan sa Lanao del Norte Police Provincial Office, nahitabo ang operasyon alas 7:30 sa buntag, kapin kung kulang, di nagkahiusang nagpahigayon o checkpoint ang mga personay gikan sa 1st Provincial Mobile Force Company, Lanao del Norte o Maritime Police Station, Provincial Intelligence Unit o ang 10 OPIF, Regional Mobile Force Battalion 10 o Linamon Municipal Police Station. Ato sa maong operasyon, gipahunong sa checkpoint, personnel ang usa ka asul nga badyaw nga baobao, nga dunay plate number nga 114QYT, nga gimaniho sa usa ka lalaki nga giila lamang sa alias nga Abo, 26 anyos binyo kini o residente sa barangay Inudaran, Kauswagan, Lanao del Norte. Sa dihang gisusi na sa otoridad ang sakyanan, na matikdan sa mga otoridad nga ang daghang dahon sa mga o daghang mga kahon sa mga sigarilyo nga gibutang sa likod nga bahin sa bao-bao. Kini nakita dayon sa klarong pananaw sa checkpoint personnel. Sa dugang pa nga mga inspeksyon, napakyas ang driver sa pagpresentar o mga dokumento o legal nga mga papilis sa pagpamatuod nga legal ang pagbiyahe o panagpanag-iya sa maong produkto. Tungod nini, dalidayon nga gipugngan sa mga otoridad ang sakyanan o gikonsulta ang usa ka barangay kagawad aron mahimong saksi usab sa hustong proseso o pagsakmit sa pag-inventory sa mga ebidensya dito mismo sa lugar sa operasyon. Nakip usab ang opiska ang mga ebidensya na sakay sa mga babao na color asul o adunay plate number nga 1114QYT o 8 ka master cases sa Canon menthol cigarettes o green variant nga adunay gibanaban ng 400 rims o adunay kinatibukan nga katidad sa mukabat sa 320,000 kapesos. Uman sa maong inventory o ang dokumentasyon, gidala dayon sa Linamon Police Station ang driver o ang kauban alang sa hustong disposasyon o dugang pang investigasyon. Samtang ang mga nakumpiska ng mga sigarilyo o ang motor vehicle ang nakaroon sa kustudiya sa 1st PMFC sa Lanao del Norte Police Provincial Office o gandam nga itugyan sa Bureau of Custom alang sa angay o legal ng mga aksyon. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ganap ng alas 7:26 ng oras, samantala sinampanan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591.

0: ang isang lalaki matapos na ikinasa ang search sa warrant operation ng mga otoridad noong nakarang araw sa Puruka 5, Barangay Lower Lango, Bacalamba, Misamis Occidental. Ayon sa Misamis Occidental Maritime Police Station, ikinasa nila ang naturang operasyon katuwang ang iba pang mga law enforcement unit mula sa 1st Provincial Mobile Force Company at Regional Mobile Force Company 10 na nagresulta sa pagkaka-recover ng isang 45 caliber pistol, mga bala at iba pang mga paraphernalia. Naresto naman ang suspect. Nagad na sinampahan ng kaso. Nagpapatuloy ngayon ang kampanya ng pulisya laban sa loose firearm sa kanilang nasasakupan. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid ni James Palmahil.
1: Natagpuan ang 115 na taong gulang na lalaki sa tabing dagat ng Matipars and Baywalk sa Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, Kamakalawa. Ayon sa Coast Guard Substation Mati, nakatanggap sila ng ulat dakong alas 11 ng umaga hinggin sa isang bangkay na nakita sa baybayin. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at nakipag-ugnayan sa Soco, Davao Oriental at TNT Mati City para sa verifikasyon at investigasyon. Kinilala ang natuwing na si Norlin Nombrado, 59 na taong gulang, residente ng Barangay Nazareno, Mati City. Natagpuan ang kanyang katawan may migit kumulang 3 metro mula sa dalampasigan. Matapos ang paunang investigasyon at koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya, dinala ang labi sa pamamagitan ng funeral service vehicle para sa kaukulang proseso. Patuloy naman pinaalalahan ng Philippine Coast Guard ang publiko na maging maingat at mapagmatsyag habang nasa baybayin upang maiwasan ang mga sakuna. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil na babalita.
0: Samantala, sugatan naman ng isang babaeng hiker na taga Quezon City matapos ito'y nahulog sa malalim na bahagi ng bangin sa Mount Apo matapos itong hampasin ng malakas na hangin noong umaga ng Mayo at 30 ng taong kasalukuyan. Ang biktima nga si Glyza Principe, 37 anyos, ay agad na tinulungan ng kanyang mga kasamahan at rumispondi naman ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction Management Council ng Digos City matapos tinanggap ang ulat kaugnay ng naturang insidente. Nabatid na alas 9 ng umaga noong nakaraang Mayo at 30, umakyat ang naturang biktima sa Mount Apo kasama ang mga kaibigan nito. Nang ito ay dumaan sa bahagi naman ng Kapatagan Digos Trail. At habang umakyat, ito'y tumuntong sa isang bato para magpa-picture. Nang ito naman ay hampasin ng malakas na hangin dahil upang ito'y nawala ng balanse at nahulog sa matirik na bahagi ng bundok na tinatayang nasa 30 metro ang taas nito. Sa pag-respondi ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force at ng CDRRMC, madali namang naiahon ang naturang biktima at isinugod sa pinakamalapit na ospital, particular sa Digos Doctors Hospital. Sa ngayon ay ligtas na ang naturang biktima habang nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Pinaalalahanan naman ng mga mountaineers na laging sundin ang safety protocols na ipinatutupad bago umakyat sa Mount Apo.
2: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
3: Lami eh. Wala ka po. Lami lihok. Kaano mong lawas. Inaginan mo yung symptom ka. Lami lay mong lawas.
4: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
3: Nga ha. Katulok. Buntag, unto hapon. Gutuman ko. Kapila pong kaon na kung imunon.
4: Kapi nga.
3: Coffee Yaki 7-in-1.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy! Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
6: Oo.
5: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka pad. Na, naayo?
6: Duwa ka pad lang yan.
5: Duwa ka pad, wala na lang yan. Kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
8: Katong whitening soap gani, Yaki, i-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas na nang saksapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
7: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ginaptang alas 7.32 ng oras sa mantala sa dagdag ng mga balita, post, breath and reconnect. Ito ang pangunahing layunin ng tatlong araw na isinagawang SOX Wellness Tourism Summit na sinimulan na kamakalawa sa Arakan na Cotabato na nilahokan naman ng mga tourism leaders sa mga kinatawan ng local government units at mga private stakeholders mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. Daan ito para sa pagpapatupad ng mga programa upang makapag-nilay-nilay ang mga partisipante sa pamamagitan ng pagpapahinga, pagtuklas sa kultura, tradisyon ng mga karatig probinsya at pagpapatibay ng kanilang ugnayan sa inang kalikasan. Pinahahalagan din dito ang traditional healing na isang mahalagang bahagi ng kultura at wellness tourism na nagpapakita ng sinaunang halak kaalaman at pamamaraan ng panggagamot. Bukod dito, itampok din ang libreng wellness activities and experiences tulad ng spiritual counseling, nature walk, wellness affair, Zumba session at iba pang mga aktibidad may kaugnayan sa temang life balance, oxygen health and welfare. Samantala, ibinida naman ng probinsya ng Cotabato ang barangay New Israel sa makilala Cotabato ang stone healing and Kabbalah rule bilang serbisyong handog para sa kanilang mga panauhin. Kinilala ng provincial government ng Cotabato ang kabayanihang ginawa ng mga abanteros at driver ng ambulansya na unang nakarescue sa naganap na vehicular accident sa Barangay Paco, Kinapawan City noong Mayo at 30 ng hapon kung saan isang babae ang nasawi at sugatan naman ang kanyang driver nang ito'y nabundol ng isang bus. Nabatid na ang naturang mga abantero mula sa bayan ng Antipas, Cotabato at rescue team mula sa Carmen, Cotabato ay mabilis na kumilos matapos naganap ang naturang insidente. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Admin and Training Chief Joy Uyasan, papunta sana sila ng Kinapawan City kasama si Marivic Kalikaran, miyembro ng Carmen Emergency Response Team, nang madaanan nila ang aksidente sa nakinasangkutan ng isang bus at motorsiklo. Agad sila nagsagawa ng paunang assessment sa driver at pasahero ng motorsiklo at nakipaugnayan sa PDRRMC Operation Center sa Kinapawan City Provincial Police Office para tiyakin na maayos ang paghawak sa insidente. Nagkataon ding napadaan sa lugar sina Jessa Kadwada, isang abantero, at Alex Montero, ambulance driver mula sa LG Antipas na noon ay nanggaling sa paghati ng pasyente sa Cotabato Regional and Medical Center na agad silang nakibahagi sa pagbibigay ng paunang tulong at pagsagawa ng mga kinakailangan hakbang para sa mga biktima. Bagaman at hindi na iligtas ang pasahero ng motorsiklo dahil sa matinding pinsala tinamon ito, hinangaan din ng mga nakasaksi Ang katapangan malasakit at kandaang kumilos ng mga rescuer at abantero si Pakita lamang nila sa oras ng pangangailangan, handa silang makapaglingkod anumang oras at saan mang lugar na makatulong sa pagliligtas ng buhay. Ayon kay Governor Lala Talino Mendoza, ang mabilis na pagkilos ng mga responder ay patunay ng kanilang tunay na dedikasyon at sumasalamin sa kandaan ng mga emergency responders ng lalawigan na umaksyon sa oras ng sakuna at emergency.

0: Ganap na nga alas 7:36 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jam sa Palma Hill.
1: Pinagtibay ng Pag-asa Youth Association of the Philippines, ACO o PYAT ACO Davao Oriental Chapter, ang inang mga programa para sa kabataan sa ginap ng Second Quarter Provincial Meeting kamakalawa. Kabilang sa mga inaprubahang inisyatibo ang Livelihood Assistance Program para sa out-of-school youth at ang lokal na pagpapatupad ng Government Internship Program upang mabigyan ng dagdag na oportunidad sa hanap buhay at kasanayan ang mga kabataan. Tinanakay rin ang panganganap ng DAPOS para sa Alternative Learning System para sa school year 2026-2027, reorganisasyon ng mga OSY organizations at paghahanda para sa susunod na halala ng Federation Officers. Samantala, isang digital healthcare solution provider ang nagpresenta ng kanilang mga sistema sa pamahalaang pananawagan ng Davao Oriental bilang bahagi ng posibleng pakikipagtulungan upang mapahusay ang serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Sa nasabing presentasyon, ipinakilala na innovative ang kanilang electronic medical records at iba pang information systems na maaaring gamitin sa mga ospital at primary care facilities para sa mas efisyenteng pamamahala ng mga records, pananalapi at serbisyong pangkalusugan. Tinalakay rin ang paggamit ng digital technology upang mapabuti ang operasyon ng mga pasilidad pangkalusugan. Ayon sa ulat, katuwang na rin ang innovative ang LGU Baganga sa ilalim ng pamumuno ng Mayor Taya. Patuloy namang sinusuri ng pamahalaang pananawagan at ng Local Finance Committee ang nasabing panukala bilang bahagi ng pagsisikap ay na palagasin at gawing mas moderno ang healthcare system sa Davao Oriental. Mula dito sa Davao Oriental, John Salmahin, nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7:32 na sa mga balitang pambansa. Inakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ng oposisyon na senators na sinasadya nila hindi payagan ng online participation at voting para makontrol ang mga committees sakaling makuha nila ang majority floor. Ikinumpara pa ni Cayetano ang pagmamaniobra bilang isang destabilization tactics. Ayon kay Cayetano, ang hakbang ng majority amendahan ang panuntunan ng Senado. Iginit nito na nakatuon ang majority sa pamamahala at kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino at hindi pamumulitika. Anya, hindi sila ang nasa majority para manggulo, kundi sila naman ang ginugulo ng minority. Inaasahang aabot sa mahigit 26 na milyon hanggang 28 milyon mga estudyante ang mag-enroll para sa school year 2026-2027. Ayon sa Department of Education, Assistant Secretary Jocelyn Andaya, nalalapit na pagbubukas ng klase sa Hunyo 8 at ngayong araw nito ang Brigada Eskwela. Isang linggong paghahanda sa mga paaralan para sa pagdating ng Mayo 8 ay magsisimula na kaagad ang klase ng mga estudyante. Kasabay nito, itiniyak naman ng DepEd na mayroon silang sapat na bilang ng mga teaching at non-teaching personnel para sa mga estudyante na mag-enroll sa mga public elementary at secondary schools. Samantala, sinabi nito na nananatili pa rin ang classroom backlog ng DepEd sa 136,000. Inaasahan daw matatapos ng DPWH ang mahigit sa 9,000 school classrooms ngayong taon, kabilang dito ang mga bagong proyekto at mga naiwang backlog ng nakaraang taon. Sa datos ng DepEd sa school year 2025-2026, ang classroom to student ratio ay nasa 132 para sa elementarya, 139 naman para sa junior high school at 136 para sa senior high school. Mag-dideploy naman ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mahigit sa 240,000 mga manggagawa upang tumulong sa nakatakdang pagbubukas ng mga eskwelahan para sa school year 2026-2027. Ang naturang deployment ay sinimulan ngayong araw nito sa pagsisimula ng Brigada Eskwela isang linggo bago ang aktual na pagsisimula ng klase. Ayon kay Dole Secretary Francis Tolentino, ang natura mga magagawa ay dinala nila sa iba't ibang mga lugar para tumulong sa pagsasayos ng mga pasilidad, gusali, maglinis sa palibot ng eskwelahan at iba pang mga maaring gawin na para maging maayos ang pagsisimula ng klase ngayong school year 2026-2027. Nasa 5,000 eskwelahan naman ang target ng Dole para sa naturang programa at ito ay katumbas naman ng mahigit sa 240,000 na mga paaralan. Pangungunahan din ng Department of Education o DepEd ang naturang coordination para sa mga manggagawa. Ito ay isasagawa sa ilalim ng tulong pangkabuhayan sa ating displaced workers o tupad program. Anya, pareho nga makikinabang dito ang mga eskwelahan at ang mga manggagawa dahil mabibigyan sila ng sahod sa buong panahon ng kanilang deployment habang sa panig naman ng mga eskwelahan ay may makakatuwang ang mga ito sa paglilinis at paghanda para sa nalalapit na pasukan. Kabilang sa mga pwedeng gawin ng mga tupad workers ay ang paglilinis sa mga eskwelahan, pagkukumpuni ng mga kagamitan, pagpintura at maayos ng mga o pag-ayos ng mga kagamitan, pasilidad at iba pang mga kinakailangan gawin sa supervision naman ng mga school management. Sa pinakahuling balitang pambansa, Marine Commission ni Senadora Amy Marcos ang Executive Order Number 116 na nagpapalakas ng importasyon ng baboy sa bansa sa pamamagitan ng pagtaas ng minimum access volume o MAV mula sa 54,210 metric tons patungo naman sa 204,210 metric tons o halos 4 beses na mas mataas ayon sa pamahalaan. Layunin ng hakbang na pamuno o mapunan ang umunoy supply ng baboy at mapababa ang presyo nito sa merkado sa gitna ng inflation. Giit ni Senador Marcos, hindi raw sapat ang batayan ng naturang palisiya. Ipinunto niya na hindi rin umano kakulangan ng supply ang problema sa lokal na industriya ng baboy, kundi ang epekto ng malawakang importasyon. Ayon kay Senadora Amy Marcos, umabot umano sa 891 milyong kilo ng imported pork ang pumapasok sa bansa noong 2025 habang halos 300 milyong kilo naman ang naiangkat sa unang 4 na buwan ng 2026. Dagdag pa niya na bumaba rin umano ang farm gate price ng mga lokal na mga baboy mula sa 170 kada kilo noong nakarang taon sa 165 pesos kada kilo ngayong taon, na anyay epekto ng pagdagsa ng imported na mga produkto sa merkado. Binigyang din pa ni Marcos na ang datos mula sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na nagpapakita ng bahagyang buwaban na lamang ang lokal na produksyon mula sa 1.411 milyong metric tons noong 2024 tungo sa 1.377 milyon na metric tons noong 2025, katumbas ng humigit kumulang sa 34,000 metric tons na pagbaba. Sa huli, nananawagan si Marcos sa pamahalaan na bawiin ang EO 116 at ituon ang atensyon sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng baboy sa pamamagitan ng repopulation program, biosecurity laban sa ESF at mas malawak na suporta gaya ng pautang, insurance at direktang ayuda sa mga hog raisers. Sa balita naman sa ibayong dagat,

hindi baba sa isang dosena nga nasawi matapos naman naganap ang isang pagsabog sa Northern Myanmar kahapon. Alas sa 12 ng tanghali sa Namkam Township ayon sa isang first responder mula sa Namkan District sa Shan State. Umabot sa 46 ang umano'y nasawi, kabilang ang mga bata habang mahigit 70 naman ang nasugatan. Isa pang rescuer ang nagsabing 59 ang nasawi sa kabuang bilang. Sinabi naman ng National Liberation Army, isang kilalang ethnic armed group sa bansa, na ang pagsabog ay dulot ng accident detonation ng mga nakaimbak na mga pasabog na ginagamit sa pagmimina at quarrying. Wala pang tiyak na bilang ng mga biktima ang inilabas ng grupo habang nagpapatuloy ang investigasyon sa eksaktong sanhi ng insidente. Sinabi rin ng TNLA na ang mga pagpasabog ay pag-aari ng kanilang economic department at patuloy nila ang inaalam kung ano, kung bakit ito'y sumabog. Matatandaan, ang Myanmar ay nananatiling nasa gitna ng civil war mula pa ng agawin ng militar. Ang kapangyarihan noong 2021 na nagdulot ng tuloy-tuloy na labanan sa pagitan ng junta forces at iba't ibang pro-democracy at ethnic armed groups.

Sa balita nga pang ekonomiya, inaasahan ang big time oil price rollback bukas araw ng Martes. Ayon na sa pinakauling pagtaya ng Department of Energy, inaasahang mababawasan ng 8 pesos hanggang 9 pesos sa kada litro ang presyo ng diesel. Samantala 5 hanggang 6 naman ang ibabawas sa kada litro ng gasolina. Mas malaki naman ang rollback na maaring maipatupad sa kerosene na aabot naman sa 9 hanggang 10 pesos sa kada litro. Ayon sa oil industry sources, inaasahang magbaba ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay dulot daw ng positibong sentimento sa pandaigdigang merkado kaugnay ng posibilidad na pagkakaroon ng peace deal sa pagitan ng Amerika, Iran o sa pamamagitan ng Amerika, Israel at ng Iran.

Sa balita sa larangan naman ng sports, maaaring magkaroon ng makasaysayang representasyon ng mga Pilipino sa darating na NBA Finals matapos sa mapabilang sa magkalabang kupunan ang dalawang manlalaro na may dugong Pinoy na sina Jordan Clarkson at New York Knicks at Dylan Harper ng San Antonio Spurs. Ang naturang senaryo inaasahang hindi lamang taga-panood ang mga Pilipino kundi magkakaroon din ng direktang representasyon sa loob ng pinakamalaking entablado ng NBA. Si Clarkson na veteranong scorer at matagal na ang kinikilalang bahagi ng Gilas sa Pilipinas program. Samantalang si Harper naman, ang 2025 number 2 draft pick ay itinuturing na isa sa pinakayang guards ng liga.

0: At sumayong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Lunes sa unang araw sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangil Bay, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, AO 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama sina Erwin Umadhay, James Palmahil at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, kasweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong mustong basabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit na ko siya buntag antud sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpanas na, nawala ang bugis akong nawala.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Joy FM! Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!